namuhla na hi tirhisa to tinhlayo kunene ti nga na ti 82 34 80 na 82 31 05 787 kumbe 84 32 12 287. Nhlokomhaka ya mabulo kunene i ku va hi navela ku tiva leswaku xana ke xikarhi ka vana lava xana kasi swi fanela mani ku hine vabyele vatameli va vatsongwana lava swi fanela mani ku va a bula ni vana lava hikwalaho ka talimbewu hi ta ku fambelana amasango ku papayi na mamana la mutini i mani loyi a faneleka ku va a bula ni munghana mamana swa mu fanela ku va a bula ni n'wana ni n'wanina tatana swa mu fanela ku va a bula ni jaha i vana va vuphela a hi hlamulaneni kolana swa fanela ku va tatana a bula ni n'wanakwe wa jaha kumbe wa nhwanyana hi talimbewu ke kumbe mamana a endla sweswo hi talimbewu ke mhaka kunene hi leto ti nga kone xikulu hikuva hi amukela mavonelo yakho

0: azintsa leswaku hikuma kunene mavonela wa famungiza ndaya mukela moyingi sete zvishile mimani mi yangula na milikwi
1: anshe
0: ina
1: azithi ngirinisi zini makwa akapande mjikini inyambani bari chakubepo kwala kusana magugogo
0: Tata Dumba ahloko mhaka mutava muhitwile kusukela khonyambana
1: nani kumi
0: ya
1: swa fanele a ku mbulisana ni vanhu vitona leswi proko byo ku nga bula na vona va ta tikuma hangi ivuta ve wona u nga endlanga nchumu ka vona epresi azvezes wona etinyimbo ti lamutini a wu vulavulanga na vona vana komu vona nseko swa fanele mamana mudyela un'wana a nga se wa kule wuna muchini wa so tikuenta leswa so handle ku endla ku kula le wanhanyana lowa mufana swa fanele wana ku mi koka cinisekanga kuti kuve vanghani nezvi ni vanana va wena nompoda vanana va ku chava we wena loko va ku wona va wona munhu wa ku karata swinene va kuheta ku yini tinguve munghani wa vanhu va wena kasi ku a va no wena loko va byela minchumu va ku twisisa ezri leti kona va ha twisisi maseta seno xi kandlela leswaku a ta ku gwepenyana tinke a yingisinyana swi fanele ku mi byela mufana wa swi kose wa kula gezo le wona leyi se u ya ka unene ta u ti wonlela a ku hlatana loko hlatana maseke masi a ndzi le ku vala xipasi leswi kombelaka ta tlhela ndzi vuya ni langutaxi a xipasi va zembenela rini mati ni bikuma swi le nevele se leti navela ka xipani va ta kona kwala
0: hi tlangeyile tata
1: swikonsensi na swi kotaka ta tlhela vuya mana vena gabrenda push
0: hinko ya 82-84-3480 imani loyi kasi a nga ni mfanelo ya ku va kanela hi ta limbewu ni vatsongwana vana lava xinuna vana lava vaxisati loyi a fanelaka ku va a tshama na vo hi le hansi a vulavula na vo hi ta limbewu i nga va mani xikarhi ka tatana

0: sangam vele kunene ini mwingi sete haleni hoyo hoyo wakita chemukile sinjisa kuva uta hibekela mavonela yaku lawa yangani kudumba ka leswaku mata va mapfuna vutomi bya lava nyingi hoyo hoyo zwixile
1: a ku rula
0: ku yandze na mani
1: na yosiyeze kele mate
0: mate mikwini
1: ikolomo amuzewe
0: ha tlangela tata mi le ntirhweni manje
1: le ntirhweni wa mavoko ba fana na wena
0: hi swona
1: imani na xilata
0: impela hayi khona
1: imani elangeni
0: hi livombo
1: hi livombo swo yintete na livombo
0: u ta ku swi nga na tano kholomo ntirhweni
1: hi khense xikwembu hi sweswi va nga hi jemela swona ke ba
0: impela
1: va ta hi ta gaxa nyuku
0: pela
1: nda ku dambadambeka na mina nto vanghani loko va dambadambeka kunene swi kona swi lavaku a vatswali a va mbirhi a ku va va kombisa a n'wana manje ku na leswi swi kalaku swi nga sisuka a va mbirhi va swi hlengela kutani a n'wana wa xinuna ku na leswi swi lavaku a papayi wa yena yeli yexe a mu komba ndlela kumbe va vovo wa xinuna a mu komba ndlela leswaku tikulu a ku hanya ka vutomi la xinuna kuteni ku fambisa leswi fambisa leswi fambisa leswi fambisa leswi na vonavo va xitati ku ni leswi swi lavaku mamani kumbe ni kokwani wa xitati va mu komba ndlela n'wananga leswi u nga ka xitata xitati lexi kutukela ka swihosa ndlela ya vona fanele ku famba yona hi leyi ni leyi va mu komba madika hinkwawo evriso khale a ku ni mafungukahle manje swoswi mafungukahle a ma ha li kona ma leswi nga sala i yini hi vatswari kumbe a kumana va livo
0: a kumana tata
1: se leswi kumaka swa ku ni komukama yoni vatswali va vana va ku hitela ku lava i vatsandza valani swi kumeka hi ndlela swo tika hi ndyangu ma ku loko mudyela a ta hi ndleve yini a xivezi u kuma swa ku ni hambi yoni ya yin'we a yingi tipfuleve hinkwato a ti yingile leswi hi karhatela majentiso wa kona wanuna a layiwa hi tlhelo la xinuna yena wasati alayiwa hi tlhelo la xitati manje swi kona swipayi swi lava ku tele mamana na papaya va tshama va kombisana ni mama khani mama
0: hi tlangelile tata hi ri ku dumba leswaku mavonelo ya ku ma ta ma pfuna lava nyingi
1: khani mama
0: yevo 2:20 minutes.

0: Shana ke imani lwe yanga ni mfanelo ya kuva anga bulani vatsongwana heko la katalimbeu. Ini mwingi seti hoyo hoyo.
1: Hello.
0: Rishile.
1: Rishile ubula bula na Matthew Zaval.
0: Matthew Zaval mi kwini?
1: Ndi antenga kama putu.
0: Mm.
1: Mavonela mina ilaya ku swini fanele kuva antenda ya bulani vatsongwana mash. Ikola ka ku hambanisa swigava swa ku wanuna leyi wa fati. Swi nga va loko vatsele hinkwavo vambirhi va yenela va nga yini loko u ni fanele ku vulavula ni vana va wena hinkwaswo
0: nambu wo va tatana
1: hambi wo va tatana kutani ka ku i vana ku va vatendela u ni fanele ku vulavula na vona nkarhi wa ha pfumela swi nga se fikala ku va musa ku chavana wa swi vona hikusa swa enceko tei papayi a nge kona u va na mamana na e mamana ni tirhi ka ku a ku byela leswi a swi tivaka swona swa ku
0: Mm.
1: Ima vona ya mina.
0: Itlangile papai.
1: E sona na male nyingi na rungula hinkwaro ndzi tsakela ngopfu a nongometi wa wena baba Sibongo. Sibongo. Ni twa hi ndzamu nongometi wa wena.
0: Mm.
1: Maza wewe xi tsangela ngopfu ra Jameson.
0: Impela, impela.
1: Kan ma.
0: Itlangile so.
1: Yeah.
0: 2:23. Aga nyingi vatsele vani ku chava ku vulavula heka talimbeu ku vatsongwa.

0: Kama u famba ka ingana 2 horas na 28 minutos de Chile. Afshin.
1: Afshin de bo.
0: Eh, hey, isi sera na man.
1: Una Lorenzo, pro ya barbu.
0: Abunyisa. Atlangela tatatu, swili yini ku bunyisa?
1: Ba ku khwatu, ku khwatu, ku khwatu.
0: Mm.
1: Kati loko na nghena mapeni a vana loko va le kona i mfanelo ya vanhu vambirhi vava mune na van'wana mune va tshama na yena va kombisa leswi nga swanaka se ku na leswaku swi lumbaku a n'wana lowa xisati wa ku leswo para papa ya tukuluma swa karhata hi mutumbuluko ya hi leswi tukulu swi fakisi swona se papayi a nghena ngopfu sweni ka lowu wa xinuna sweni ka xisati swi lumba mamani i nga ve titiya i nga ve vhovo hikuva kala ka swi hanyi na vona vaya mazi mamani hi yena lavetela ku titiya makwa papa i nga ve makwavu wa yena leswaku a kuluma na yena i nga ve swa vona matshamelo ya vona hi yena faneleke ku ve na bala mazifanelo vanhu vambirhi va tlhangana ku ve ni va na leswiwa swivona va swikarhi swi va fambe tibeta n'wana hambi loko swika leswi vona para ku kombisa swa ku para vutomi li famba a le mahisixileni so va ku a ka nguva leyi hi fambaku ka yona yi hambanile ni leyi hi tisaku xiswona porke swoswi loko wena ku na mavonelo u tlha ku byela ko mina xikolweni leswi ka swi vona ka matirhivizori a swi vona so swa ku tala swi endlekelaku swa ku kala xihlonipho xi nga ha li kona a wa ha na rito la ntikelo porke sweswi mun'wana ni mun'wana ku mbaliwa leswaku a na rito la ku veni a yangula swi tlhela swi dyanisana swi mbava livoko swimbeni loko swi tsuvuka swa yila leswaku hi parti la hina vanhu va Afrika leswi hi swi faliweke hi swi kombisa hi swona loko se hi muka leswi tsakisaku swoswo se ngi wo kala u nga mbali nchumu loko a huma handle va ku a i n'wana wa switoyo luya swo sukela ko kaya ko kaya ni ku swi vona u swi voni mali loko swa le handle leswi a swi endlaka swi tlulisa mpimo mangete a n'wana a layiwa hi vanhu vambirhi swi kota ku papa ya swi kota ku pilaya swi kota ku papa ya nga ha swi kota ku pilaya khani mama
0: ekhani 2:32 swi kona impela i swimamana kumbe a n'wana na valaka ku va a byela antsongwana kambe a dama zambu ya nhloko a dyondza swa ku a xana ni to swi hincisa ku yini khe swoswi
2: Azululwa 2:32
0: ri pelile na byi xile avuxeni na mani amurukweni amurumbeni kunjani murumbeni papa
3: kupata manje ya atulweni kakale awana la jame ejili awana wadranya ajikwa amelayo ya kutia eye kutana kutumu jaye na ukati jaye na umamani umbe haha ni mume umbe kukwani wa chisati wakilaba narla varingana kukomba tingela tangela yuka luwa tanyana chile zunga terebo kutuli kwa sayo kukula kashi luwa mfana kaja
0: Como só? Duas horas e 35 minutos. Xana que eu é o Liini. Mas vou lá na Eco, mas eu assisto. Nga boia tatana, e tata bonisana vacaia bana lava, gusali suco, chama Juni. Putana em casa ali, le recolacago vanitisago, aí terá a bana lava. Oi, oi, oi, Peli.
4: Peli, ele está na minha
0: boca. Nene, como é que é a Helena?
4: Eu não sei se você está com ele. Né?
0: Empe, lá vem já, né?
4: Ah, quando sai a gente está na vaga, não vou, né? Eu vou vir já, né? Eu vou estar com a gente.
0: Ai, né? Eu estou me dizendo, né?
4: Né?
0: Soko maga adumba mo itwile
4: bonu pocha shoti isili kunavela tso
0: oh akit esilaka ya henga ne vana lava va majani va nwanyana xana ke lwi anga ne mfanelo ya ku va a tshama ne vana lava lava va nwanyana kumbe lava va manja avulavula navo hi timhakata masangu ta lembeu imani imamana kumbe ipapai
4: I'm not going to be able to do it.
0: Oh, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa,
5: I'm going to go to the house. amagali papa ile iya ngizo ngo angisi kubuzisa abantu kumasipho
0: nsho
5: ula ule papa ile bobo yola wa papa ina kurungula zo
0: itangelile ngi hlinyela usiku lezwinene putulo unene sho
5: bese ile papa ya zo
0: 2 horas 39 minutos.

Shana ke kasi akubuya wa data bona vana lava swo yini. Eku savata swi dzinga handle na swinga fanele hikolaka ku vana chava ku vani nga vulavula navo. Eswi avana va masikulawo loko ku ngi wo vulavula navo wo vazuma.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 3 horas já Moçambique, kunene ikhani ka kuyo nkwa ulava hlengeliki ka mabulu yesu. Tlhela ka tsimana ya munanga. Hi hetisa vunanga lebyi bya xiwana kon'wana hi ta vantshwa ku hi ya hi ya swamba David Ntima.

ufikile nkarhi wa ku va hi rungula maxaka hi wona ya ku hoyozela muyingiseto ku rhandzeka ka nhlikano namuntlha laha u tipatsaka ni mintirho ya Radio Mozambique Missouri Provincial de Maputo. Tanihi ntoloveto loko nkarhi lowu fika hi tolovela ku va hi kumeka kusuhi na wena ku va hi kota ku va hi pangalatana hi nqambi ya vhiki David Ntimane yena lulamiseke loyi a tlhelaka ku kombisa nongoloko lowu u ya ka Mfukeni kusukela musumbuloko ya fika wuntlhanu wa vhiki rin'wana na rin'wana loko nkarhi wa kutani u fika. Xileswo i ku navelela vuyingiseti byinene. Namuntlha hi ta va hi vulavula kunene rito ra ku tsakisa, rito ra maswula. Laha kunene hi naveleke ku va hi lulamisa matshamelo lawa ku va hi ku tisela nxaxameto wa matshamela ya muyimbi wa hina muchayi lweyi kunene u mi tivaka na wena lweyi a nga ni ndhuma ka mintirho ya Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo. Hi vulavula hi Andrade Nyabindi a nga muyingisetinkulu wa Radio Mozambique lweyi a kalaka nga sali ndzhaku ka ku va a tsala swipapelana swa ku rungula swona maxaka ni vanghanu, kambe hi tlhelo rin'wana i muchayi. Kasi Andrade Nyabindi yena a velekiwa kwihi? Namuntlha hi navela ku va hi ku tisela a mhaka yoleyo ku va u tiva ntshimantshima ya Andrade Nyabindi lweyi kunene.

0: ri swile muhaxini.
1: Hawuxeni woyo hoyo.
0: Uyo fika hi xiviri xilatani ka ntono muhanjani la ka Pojia.
1: Munhu muzana mahanjani ka mpoyinjani minjani?
0: Xilatani ni hanyile muhaxi wa matimba wa londota a ni tivi wena koseni kwatirukantina u njhani.
1: Loko u za wu bali nqunga hambiloko swi nga chadananga mina no tsaka vutomi byi fika.
0: Wa tiva mhaka leyi ku byelaka makwakwa.
1: Hlamuxela.
0: Asoto ya nyamukha leyi xilatani leyi. Ni kola kaya ni nge fambele kule kota ku ni rhambiwe a ku dla nyama hi zizeni.
1: He wena.
0: Se zizenyi loyi a ni mu rhiye ngopfu makwakwa ni ku loko o tshuka a ni tsona nyama loko o tshuka rhuma ntsongwana a ta kumbela swigari la a ta dzaha nyama.
1: A ta dzaha homu.
0: Swona majangu halile.
1: A tekele ku va a ku vitana.
0: A tekele ku vani a ni vitana hi ku xilatani swa biha leswi nga va yakelani u dlaya huni kola kusuhani u nga ni yangu.
1: He wena.
0: U yi fole hi dzaha xikan'we.
1: He wena.
0: Se a ni toli layita a vona ximusi loko a rhuma ntsongwani loko na a dlaya sangu ya dzaha huni. Epa asonto leyi hayi kolakaya o rendze tikela makwakwa lomu ka Pochiyani ku rhumile ngo mina ko sele
1: khari mambu hi tlangela wolawo hi tikuma hi le vatombe hi kola ka ku ta n'wele kumbe hi bela le nchunga
0: a swi rhana hi nge swimbali xilatani lomu ndzurini wa mbhuluza ta vuya bava lowu
1: xi lava ku dlaya munhu
0: lexi mava kwaza ku khumbula Alberto ku swa yandza fambela kusuhani leswaku bakumba nga hi kufumeta.
1: He wena.
0: Phela va wa mina u twa wanuna ku yixi loko u dlaya hi laka ka yena nga ku yi hanci ku hi xirhami ndzi wena. No ntirho wa hombe makwakwa khani mambo swo bava.
1: Khani mambo a swona. Essas horas, e tanto aquela 19 minutos na 52 segundos, e a mucala moingue ser encarou a Santo Inena de Chile. Alô?
2: Lixile.
1: Alô, Lixile.
2: Lixile.
1: E na mana de Nkungene, que se cala aqui, que acorda?
2: Uma Jeremias, um suco, ele matou a Santo.
1: Amungano, amém. Alô?
2: Ei, alô, aí, mano, o Mahan, que é o caso, mano. Alô?
1: Angui Kuma, enga tive um ele só comigo, Kuma Kanjan.
2: Ah, me Kuma Kasha, eu tenho uma conta muito anjan.
1: Carmambo, me fica quatro, quatro. Inaka, só tô indo em chuva, mano.
2: Ah,
1: só tô indo em chuva, mano.
2: Asoti leyi nene ni xuvela wena ku sungula kolano ni xuvela vanghana va radio Jose Real Makwakwa anga munghana wa mina anga wena ni Madala Jacobe na Sabato Muhambe na Bule na Madala Jacobe na Martinya na Vaxahamelana ni kwala Matola Sela na runene loko muka kaya wa varhongo loko xirimiwa xa murhongo leyi khanimamba
1: swona
2: khanimamba
1: sezora xi tlhandlekela 21 minutos hi meyo hoyo hoyo halo halo ha zama ku va hi kumana bava lixile ku tsondzoma yini a ku kala hi nga kotlani hi rito hoyo hoyo
3: hawu xeni papai
1: lixile hi na mani le nqungeni kusukela kwini
3: xa wa wunikalele njhani hamakwakwa
1: kweni kona pheya xi endla hi vomu
3: nada ko kala mene mhaka numeri leyi pa yi nga tirhi pa yi tirhi hamakwakwa
1: ya numeri leyi tshuka hi poyilana leyi
3: ileyi a dlayisa ni endlala makwakwa ni wo tlhangana we namuntlha ni ku njombo yoleyo makwakwa
1: hi kotlanile lixile hi tlhela hi khensa hikwalaho ka swona
3: lishi le chauka sha humba khana ngena la no kamani
1: ina ka chauke cha humba minjani
3: ipukile na mahashi opwe swirami leswi la opuka chevela ndze ta kota kuora
1: hey haleni na kwa kamatsolo baba davu ya xirami
3: chao unda makwakwe
1: shibani lo mukati ndleve
3: silatana xitlangi
1: ina ka sonto inene mi shuvela mane ka urandzeka
3: makwakwe ni shuvela we kokolani ni vandi seti vangwanyana ngwana vo kokolani ila vantu aka lava vanga pula marado
1: kan mambo
3: ti manje Ninta rungula satu wa mina lae bowani shiteri mgeli sambu tinyika nkateke Nwa mnyiki bowani lae zaba keti ninga mnyika
1: Ah inkaru wa kurungulo inkaru wa nsonto inen
3: Kurubeta nyana maibabu isonto inen
1: 6:23 uwe hoyo lishile
4: Au shen
1: Lishile ina mana lintungeni
4: Ina jesia zetel mate
1: Baba mate mi hikuma milikuini
4: Ah, sho ni kwala mzee ntire no mavoko nti wena xilatane kumbe unjani.
1: Hi vatomi hina hi bonga ku mikuma mili vatomi.
4: Ah, na hi khenta xikwembu hi ndlela yoleyo.
1: Hi sona.
4: A soto le inene ni navelela wena kolano. Ni navelela ava makwero va igreja izona lu igreja apostola ni Mtambiki. Ni navelela makweri mungwe yana rakilina kapitini ngwenya Nganga ni mkuhu nyamuta Lefi loki sokala ya kujeni kanyama nao nao hakurambo
1: Kanu mambo
4: Ahomu yuwe ili monzo
1: Yuwe ili monzo man
4: Kanu mambo tiro lo une
1: Ni ya mkeli leshi rambu leshi kungeli kale itaku dosh
4: Inyimela we
1: Kanu mambo azona
4: Na mkolego wami na kola boka na inao ni mnavile sote le inene.
1: Ako ono mfotu boka?
4: Haa, ye ni ukuluma nyana na ye.
1: Wakala boka manishi ili. Karimamba. Karimamba soda. 6:25 jinkare wa kuva etiva leso kwa. Katike utayenda inika sonto yana muntla. Hoyo hoyo.
5: José Ariel Makwakwa.
1: Violante, Captain Makwakwa, lishile.
5: Tamwe na mfutu.
1: Minjane ka mfutu.
5: Ah, ikona sasisumete na mbele kusiyala.
1: Eh wena.
5: Uli bawete na asangula kunyimbelela.
1: Hmm.
5: Aku chofa chofa.
1: Ah.
5: Mpani waka ya ula ulili.
1: Shatika babo.
5: Kumi programa ili mwaka kwa naradi
1: Inkaru wansonto inene kababa Kuhishuvela mani
5: Asonto ili nene mwaka kwa Nelela vasatu wawe na parmila malanze na jifina masingi Niva nabaini, niva tukulu Niva makawami, kwavo, niva anyo masaka Una wene kolano Niki peliunga na yona kolao Umugwela laka, Langa langa na juru ya uisila moya. Yay! Haka masaka makuwa tulwini ayo tuvituvi ya kulivala pena. Kunye nyesa kukupe moya. Yewe, libu wangu wa ilanga wala unge na juru. Hama kakule makule. Masi pronti, itakwe nika moya na ulanga. Hala kutrasa ye. Bye makuwa.
1: Kani mambu nitangelile kuwa uibela linkunga na kunene hee matamele matika.
5: Hee matika, hii mpapa kani maradu.
1: Loku woka la unga nansati, ila unga suvona ka kwats kwats leso ka utomela tika.
5: Etaku ilo kumashipo, sema kwa kushika na shumbela kasi shumaba linda shika ko.
1: Kani mambu kababa?
5: Kani mambu.
1: 6:27 Rádio Moçambique, emissor provincial e a Maputo. Em Caruarito, oi, oi, o Lixile.
6: É o Xene, Tisa.
1: Lixile, na manhã em Cunguene, me sugera aqui, cacona.
6: O Lázaro não tem dinheiro, o Lázaro não chega lá, ué.
1: Inja, o Naya na Faira, corano.
6: Ah, Faira, e o Colatil, e o Colatil, Ah, fire, como isso não tem nem nada, não quis agir de fire. da ti alegria ti embaixador ni va ninguém vai bater nas empresas ni vai chalo vai bater nos ongueni que a gente aí coxa na domingo de mula vai ter que afogar na gola na gás que chega em São Provence mas depois de uma coisa já não mais não vou comer lá mchini sabe o yavi lá mchini aí tu aí le al congeni a ti me le aí então vamos ver o que a gente tem de uma coisa já não mais não vou dizer lá bye
1: Carmambazona, Santo Inene.
6: Tá bueno, não é na frente, está.
1: 6 horas, 28 minutos, e Kunga Yagansimbia, Satares, Mentiro e Rádio, Moçambique. Oi, oi, Lixile. Alô?
7: É, Xilatana.
1: Oi, oi, o.
7: O Guala Baguagua.
1: Impela, só com Sasega Impela.
7: O Guruba da Carbone Chacate, a Banhisa Munguiri lá.
1: Minjani, que Carbone Chacate, a Munguiri.
7: A Santo Leine, o Apóstolo, em qual a família de China, ali, fundamental na voo.
1: Isso chara Impela.
7: A sua lua mina sumbana.
1: Impela.
7: Nicani da Vela Gossiame.
1: É, Weda.
7: Nicani da Vela na Wea, a Santo Leine.
1: Canimambo.
7: Nabadala chao kati muri wali chao.
1: Nitlangelile nsonto inene kaya kama nyisa.
7: Kanimamba pai.
1: Sazora jitandekela 29 minutos jafamba ina ya kunga ya kaya lishile. Halo. Halo.
8: Aushen mawishise Ariel Makwakwa.
1: Sase kane karito lilumba mani indlela ya shamada.
8: Nilumba juli sarba mungwambe ka kongolote babakwa.
1: He mungwambe minjani ka kongolote.
8: Ha ka kongolote kushashakiri babakwa.
1: Impela.
8: He wola kase sonto.
1: He wena.
8: Nina wela wena kula ninti wena. Ashikara shuku bili nga tayi wona sonto nyamuja babakwa.
1: Baba. He uo materele ya kona utalanga ulanga pawa kumbe ulanga kubawa ya tunisa hosu.
8: Nima sakame aka mungambi nima kanwara dhengkwa mbama kwa kundiru wawu ne.
1: Kanimamba soda.
8: Kanimamba.
1: 6 horas 29 minutos 47 segundos. Inkari uwa kuvai itiva leso kwa akasi sonto yole. Uta chivirika uya kwini mpela hoyo hoyo.
9: Mukongwana.
1: Mama na wame ama tende na kaya.
9: Esa hoti isi nengi ochela papa kaka wapu.
1: Haa. Ima ke alegria lwi.
9: Haa, matende rungati mpongo wangu asuka titilevi shirama.
1: Katiti meta.
9: Yes. Matende ne aru lile.
1: Impela.
9: Manyimela mpongo anatavu ya tanikila ulo minta kuhavachana usuka shirama.
1: Imi na ilwe nge go go go ni langi wene nongena lezo.
9: Yeah.
1: Impela.
9: Asante ni navela na ngena luwa wakama umani kusinia.
1: Inakamu.
9: Nchela ni navela mahasakati. Ni mapostolo yungu wa mnazimbi ya mungazi.
1: Inakamu.
9: Nukua efambe ni tatu aritu la kusungula nga utumu. Ni varanzu wa chichilishi. Yungu wa mnavaranzu.
1: Impela.
9: Nukumukwana ulikumunganiru muleli mamani ni vatongwana matikulu wa mina. Nukuntiro unene shikangaja minya vida.
1: Shikangaja minya vida
9: mpela. Na papa emula na amana lue imana faira kwa alazi mpiti na imbashadora nga ito na maresushushira amumuwa voi. Shikangaja minya vida.
1: Shikangaja mpela. 6 horas, 31 minutos. Mintiru ya radio Msambiki itaya mkala mwana muingiseri. Oyo oyo lishile.
10: Lishile kwa kwetu.
1: Sonto inene mi shuvela mani na mili mani kusukela kuhika kono.
10: Elena Gabriel Mashaba Bari Ushka Brasa. Bari la kukasela.
1: Sonto inene mi shuvela mani maka Elena.
10: Kwa kwetu. Kakutungu na hiruwa nende mbuawa na kondana. Ni shuvela mani mbuawa na kondana. Ni shuvela mani mbuawa na kondana. Da primeira dama, da Devane, da Bucane. Isso é um pavo. A minha imune, na varanda, é um pavo. Na boca, em volta. E o só tem um problema. Só você não tem um problema. Você não tem um problema.
1: Canimamba, zona.
10: Capito, canimamba, dentro da salada. O betraba,
1: Hewen.
10: Já não conheço o banho ali.
1: Sita lava ku vanu ku tela hikuva salada ni beteraba hi lovu tumila kona mphela. Kan mambo. Kan mambo zodem. Sezoras 32 minutos 42 segundos. Akunga famba enkarwa sonto inene a Radio Mozambique lixile.
11: Ah, shame.
1: Sasa kane ka rito li lumba mani ke leswi a Radio Mozambique.
11: Osiyanga, ni cancel hi DVD kwenza ka mahlongolo.
1: Hey DVD.
11: Dza chaya papai, dza chaya nyana fa dziva dza manje ka tsongo nyana dza chaya la.
1: Swi lava ku va u li limpa limpa u tlhau li nyika mapilisa DVD.
11: Ah, khani mambu tatana phela. Hautomi hilo lundi nika kudzoni leto.
1: Phela namuntlha isiku la kuva hi ya chiviriga.
11: Hey, unga amali mana, hey, huwelela baba, huwelela. Hey, kuya kadiwa nkathula.
1: Ha, namuntlha kuya biwa nkathula.
11: No vala pena, anwana, anyanwa hizele.
1: Impela, DVD.
11: Kani mambu tatana wanga na davale ashikwemba shivina wena la utshamike koni la vutirha kana bone nabelela adadi ya mina ameli ya masinga phela hiyo shada ke
1: he wena uyenda hiku ya teka koka masinga
11: inteka ka mundlani ka letikulu
1: he kaya la
11: ka shibambu ah ni tsali ku nwa
1: abu hosini.
11: Abo hosini le rikulu baba mana e malwa kange bala soleso kutani ni nabelela labo tizwa kana bone Radio Mozambique ni nabelela laba ba ingesteko a Radio Mozambique inkwabo ni li shakala kama singa ni shakala ka shimambo ni la ka kokwe ka nyongwane la ni mamana huma ka ko ni li inkwabo ba vedla za apostle ai fandeni hi ya kwini angomini la ya kwa banka tula kone abutomi alivi kone ka hinkwezo ifamba ikurula kusukela kanyaka nteka mabuluko nili DVD ati kwenza kama chungulu amizamba hinkwenu tatana la ukakonga kuna kubona loku chami mchinini ahosa ikushaisi shaisa njangwa wena afambili DVD tikwenza kama chungulu chauzinyo
1: shikangadla minya vida
11: aleluya papai.
1: 6 horas 35 minutos na 17 segundos e Rádio Moçambique e Kunga Yakona Pera. Oi, oi, o lixile. Alô?
12: Oxê,
1: lixile, na manique alin kungene.
12: Lema chubo, é Arnaldo.
1: Onwana bzixile.
12: Lixile, você amene.
1: E na ka onwana? Hingani nyika xihundla xa kona sonto inene u yi xuvela mani murhandziwa.
12: Sonto leyi yi xuvela Jose Arnaldo n'wana na Jose Ariel Makwakwa.
1: Kani mambo.
12: Le igreja zeni São Francisco Tiago de Moçambique hinkwavo ni va ka hon'wana lava va nga mukweni ni va ka makukule. Hinkwavo hi vito ra Yesu Kristo amen.
1: Kani mambo swona amen.
12: Kani mambo.
1: 6 horas 36 minutos 19 segundos e famisa sosso e kongoma simbi ya 7 horas karuwa matimu ya siku anga data na historia. Lixilo walikaya. Halo, awa tsukile muyingiseri tinomboro i 82. 3105-751, 84-32-12-287. Oi, oi, Walikaya.
13: Cadê meu quarto, Walshi?
1: Sasa carregarito, Lilumba Mani.
13: Aí onde eu tava com a minha quadrancete?
1: E o comissário?
13: Eu colo.
1: Nyangavi, oi, oi.
13: Almamita tana makwakwa jale le kaya.
1: Sonto inene mi shuvela mani.
13: Ku sungula ni khensa xikwembu vutomi la ndyangu wa mina ka nyangani. Ni khensa vutomi la ka ndyangu wa ka tatana makwakwa. singa hlanganisa swikwembu na mithavula vula xikan'we loko a nga leswona swikwembu na ka hi le kwihi nkamalo ka mitlangela xona loko ni ku swantswo yinene ya ka kosikazi ya mina vheni nyangavi ni vanezi ni vatukulu va kwerhu ka lexi nyangavi ni ku xivela swantswo yinene ni ndyangu wake ni ku seveleni nyangava lebyi ra nyangani va xivela swantswo yinene ni ku tatana William Martijinkuna na Pedro Martijinkuna ni va xivela swantswo yinene tatana Orasi Mkope ni ndyangu wake ave swantswo yinene va kateka ni ku ni vahanyi va kwata ra set hinkwavo ni va xivela swantswo yinene ni ku tatana makwakwa na na swantswo yinene kwalaha muchinini u nga kona xikwembu va xi rhangeleni khalimambo
1: khalimambo a swoda
13: ni va kon'wani la mina ka hlambi lave na swantswo yinene hinkwavo va sale ndzhaku
1: hi swona
13: ja
1: 6 horas 38 minutos hi tlhantekela 17 segundos hi ku navelela ntsako la u hi kumaka na u le kona ku rhula ni ku tsaka i hinkwaswo leswi hi ku xuvelaka swona hoyohoyo
14: hebu
1: hebu
14: u le matalase
1: hoyohoyo
14: bava Orasi Kinosi Mkope
1: Mkope minjhani
14: tatala bava nyangavi va kumaka swoswi
1: he wena
14: ni ku kanima ba nyangavi nga tonga nga li wena bava va ndzivi
1: na ka u ta xaniseka mani
14: kahle ndzivi swi ni nga madala hi swona ni bya ni karalaniwa
1: ha wena
14: ni suka ni matimi ni nga tini ku vava hi vona nomu se hume ni tirha
1: himpela
14: wa swi vona ba makwapa
1: wa swi vona
14: ha madala makwapa mina a tiisa ni rhandza a ndyangwini ta mina a timelele
1: he wena
14: ha ku rolele ni leswi na yo ni na ku vulavula na wena ta huma ni la ni ya kosoni
1: u va kambetela mani
14: ya ni misatantswa nyamuta yi biwa le a trepe to hini ni ta kuka swilini ya kwala ni ya ni ta kuka kwakwakwa
1: a u ta famba na wena avo
14: bava makwakwa ku nga tiku humelela laha u ta ni tshamezelani a ni ta famba
1: u ku loko ni nga tshuki ni humelela ni ta ku khoma
14: wa ku ri pfala ku mpfumbampfumba sempre wa swivo ku ndzi kuli hala loko u hi kwalana ta hina laha a sweda matola a ni ta ku ahi kamangwa ka fambi ya pfuneta a weta
1: ya maxipodi ni tshuka ni buya mexima
14: wa swivoke
1: na mina ni le ntsena pimisa ku va ni ku buyela
14: a kwalana ti kwalana a swita provincial lani a u ta wutilile
1: khani mambo a swona
14: hi swona va makwapa mina a swantswa nyamuta ni sungula hi yena kosikazi ya mina ni vana va mina hinkwavo va tlhanu ku tala ka zinoka teni ya gama ta fredrik Orasi Mkope vana va mina swontu leyine ni vuya ni ku va nyangavi ni kosikazi ya wena hinkwava mana swina nyanga ni vana va hina hinkwavo vatikulu va mina ni ku swontu leyinene a swikomba swa muhlayisi ni nga ni kahla nyangavi madad jacobe kola sada matola lisa aro farmari madad jacobe sa vuyili lo aro farmari madal ya ni tsendisele ya uja tinyero matumbu yena dada ile kul nyana ka e a ke tumo masanga impresa ka pa impresa ntanya na sa sanga re ma se ha anga hatiro se no kontle ne ne madad e ni ko a ta hinkwavu ma para ntsenti dai kuli tsena tsanga mela makamu kola na ama kunde mina u tsala ma tsama tsala ku tsonzu lwini kana mamu tsala ma kana az
1: kana mamba zona
14: tsona kha mama tsheni ku ya kele na baba makwakwa kole a ma start no tsonzu lwini ne ko kana u tingulela baba bulute a mama hlanu no tsonzu lwini e wa kala ni mazapanya yena le nga tsikela mamu
1: 6 horas 42 minutos e fambisa soso a imi. Kumela timeneti ni tlhanu ni tinharhu dzoito. Lixile. Ni makwakwa hosi yanga.
15: Ah, makwakwa. Ndrivaleni.
1: U navela ku va ni liwa ka livombo.
15: Na rivaleni makwakwa.
1: Hina mani ya le nqungheni kusukela kwihi ka kona
15: u na madala Jacobe a swidada matola kwa ritirha nkwarenta
1: a wu le Jasat Mugari
15: na da Josiah to ganda famba nyamuta leswi ku suka no famba
1: kan mbambo sonto inene u ishuvela mani madala Jacob
15: wa ku sungula he wena kolana papa yongwane amukela nikona bandre ni sathi wa yena ku senia na Jeremiah dzukula na DVD ka mahlungulo na kusiyame zavala na mama wa mnyeke na karinela na promela dama na Martinya ka santo enkwa va ganva rado kalmambo
1: kalmambo azoda
15: ngo
1: ni ku shuvela avuyingiseri byinene bya mintirho ya radio Mosambiki
15: kalmambo baba kwa kwa nikhese ngopfu
1: sazore 43 minutos afamba hi mimpela lishile hallo
16: awshina shina tsala makwa kwa
1: lishile na manike alincungeni
16: bona shivoleka ka mali Santa Isabel
1: ukona shivoleka kaya Santa Isabel
16: ha likone ho bona shizami
1: ee akaya mawako
16: kambe afane ya kone ya kwa shoshiti prepare kwa ya kone shoshiti kwa ya dilisa
1: impela
16: alishi moke nta mati ta kwa ta kwa hlambanyana
1: he wena
16: kambe tabe ku tibonene na vela famile shivoleka hinkwa ka sendi ya dilisa ho omnyingela mshaka langa fambi adonisi na likola akaya
1: impela
16: kangu ni partini wa zepaset anita manyika nukua ya fambi ni mkwezi adonisi ni mkwezi mingi sasaka arabi nkame nlo ay longo loke
1: hewen senda sala na mani
16: oo udonisi akolano
1: ya porque loko ja ja ubaka mpainya leyo kwa vava fambi igreja ita sala inga na munu ja
16: Ah, da utafala vakona vakona.
1: Pena ina ilana ka radio ilava vo vanhu. Ave,
16: ave.
1: Kana mamba zoda. 6 horas 44 minutos e meio. E famisa sosso ia kasimbia 7 horas. Nkaru wa timu ya sikwanga data na storia. Lishile.
17: Juve Real Macwa.
1: Sasa ka ne garrito le levitu la mina e kunene.
17: Anchule nam gadem.
1: Hey, kunjani ke Salvador?
17: Hey, gadembe. Kukushongile kumushwe shela mnyana manje inkamoko.
1: Hey. Inje uta hlambeta nyamuhla we.
17: Eh, ngawo ngkwazo.
1: Hey.
17: No wandiro no maboko manje lokhu nohuma nana lungisanye na swipinyoza nyana a King Darwin.
1: U ta swi lulamisa ni xirhami lexi ka bava?
17: Batalixa kuma dyambu ku duma sete wo tihora se na kume dyambu ha swi ta lunga.
1: He wena.
17: Manje lembe leli lona hi lona.
1: Na wena vo wa kholwa kasi?
17: Manje a langeni a le kusuhana wa buya langeni. Hita chale rila.
1: Hita keta. Kurila swa yanswa, hita keta.
17: Hita mile mbeleli. Kuta hiyesu.
1: He wena.
17: Iso wana tatana, teta hawa mbe kanimamu.
1: Sonto iwi nene ka wena ka baba?
17: Kanimamu.
1: 6 horas, 46 minutos, sibala 14 minutos, kuwa ya koma simbia. 7 horas. Oyo oyo lishile.
16: Kama kwako
1: impela
16: e baba ora simpa pa tsaka ka vuya le ala kopile mungana wa yena ku tsontule inene baba sikulu pala ka tsanti
1: hi sona
16: na mama na Martina la no na mana kule mungana wa mina nena mama na na ma kopa kwa hi famba grey mbili si baba makwako kwako hepa na famba ni nkweru wena hi famba mama na litria no ka famba grey sa mama
1: ano ku ko famba hi nkweru ka baba hi ta sala na mani
16: Babu,
1: babu, a radio pa e radio imu yingiseti.
16: Ito.
1: Selo kuva yingiseri hinkwa uvo famba ku kerekeni mpela mpela mpela ito yini.
16: Pandalo, vakone lava nghena ku mi fata vuya. Ipo la uto sa uta hungata na po.
1: Nada, mina nda ku khoma vula vanga kona ka bava vola ba.
16: Ito kwa vona pheba makwa ku fana ni ku tira vakwa va tira ku siku vakwa va tira ku teka nini se kamba ni huwe ni huwe na tiriwa kamba huwe ni huwe
1: mina ni endla radio la ku tiwa babo la ku tiwa
16: kalimamba makwa kwa epa lua sikota hani vitu la yetu kula nyamuta kanimama.
1: Kanimama soka. Seis horas e tanto aquela 47 minutos na 32 segundos. O lentinza dropen da gamatzola shfunzan kurumaputo ila ya ashaka. Na ili kona hoyo hoyo.
18: Hey, how shen?
1: Lishi ile hoyo hoyo.
18: Hey, kusima kwa kwa.
1: Saseka ne karrito, lilumba mani.
18: Jala kanyamku zela kitachini, lilumba mafuya ya kali, Alfred mafuya ya kali.
1: Hii, ukona mafuya ya kanguvi ya likaya.
18: Nikona, mina lima kwa kwa li.
1: Na ina hii, na vola achivirika baba.
18: Ah, ne, ne, uchivirika lisi.
1: Loku unga endli nchuma, unga takuma nchumu.
18: Ah, auku minchumu kunene, kasi sonto li, inabelela inkwa wa sembele deushu. Hola kurumare la sitamu, ila ukensa hosi na hii. Hii. Eh, ila ukensa shkwebu, inabelela inkwa wa padrinyo angalbetu shtiva, ni madrinyo angalbetu ya ulimpi shtiva. Na yena kwa shansinya kula kaya. Ah, huru marela ilana maubula.
1: Ii.
18: Ya, ila uzunisa hosi.
1: Hewena.
18: Akuhini ke kwa kuitu, ya si.
1: Ya, ina emalu mesmo.
18: Ah, mumalu maitipa niwile. Teku ukoka kanga, kuna mbaka ingwa yandu.
1: E baba, ina emalu. Sa, ina su, umaku tanza, nkwasu.
18: Lekuwa kubwa, alishashile, isomba kubwa, astropolisi ya, teku ukoka kanga ufamana leo.
1: Hey.
18: Ya, hakuna makai mwenyani makwapo.
1: Ah, nge inchi inchi baba.
18: Ah, nge inchi inchi takuhini.
1: Kani mambo?
18: Kani mambo sinia na iti reni.
1: Ah, iko keni.
18: Ya.
1: 6 horas 49 minutos na 9 segundos. Afamba mpela, we hoyo.
19: Alô?
1: Alô?
19: Alô?
1: Ya, mina... Ati nsholo kami seta tira maze verdad.
19: Mambe kumu nivangani vaso vaso. Unga kawati nga chasiki kletako.
1: Sei, sungulu kuformari wa hina zayo cha eliu. Soki sa sekretu shienda.
19: Na kukosi kwazi. Nya unga takuma kizi nza sete mzai.
1: Minola wa vinti.
19: Unga tuka udao, anyama ya kula. Akuwa zizi hiyo li mungano nga suku miti magaliti ya.
1: Ati ya dedete na masharutu na kwe wambuna soka ama.
19: Kwa matika na masharutu baba.
1: Ata ya nkwazu yeyeche. Mama inesha. Ah mama hivatomi ina. Koti timeta. Aloko, ah, inga mkumanga sata, nita kuruma susu nukumamba fambo nila vela sata.
19: Wasasa kuna antengi ngi sati makatoleta. Nukoka ningatisa ukumbe papara kusambule na asu nukisile kwa hala.
1: Nao, maza lesu satika.
19: Ah, timakali ya tinata.
1: Savava lesu imane. Atolo ima tisa seto ora, sakulita asanya mundla. Aninga kulu.
19: Kini sesta tole kunada shiva mile shingala udina shahadara ya muki kaya papa esho.
1: Hawena.
19: Enja ya kudele gara ya kuhumuka.
1: Hawena.
19: Ah, shiko kini shiva mba.
1: Maja sonto inene ke uishuwe la mani kama tsamele wala ya shira milao.
19: Nisu nila papa ikaru zungiri mingasa ishira mba hava.
1: Pesa tika lisu.
19: Shava hava mani.
1: Anta walo utiraka vikilele wa upirigozu tibeni no vana pe.
19: Ah, sao prigozu.
1: Sao
19: prigozu mi.
1: Ingi yova Rusia.
19: Ei, kumbi Canada. Kambi Portugal kaya anta.
1: Ewen.
19: Ni asante inene ni nikaso inko vangani varadu.
1: Esona.
19: Ni budisa katimana Berta utama kuiki, mamana Maria, mikuini, utia, angana mishuva.
1: Alokali Maria pesa mshipi yore, Berta shiziana, nishitisa kakuini.
19: Ya, wana vandava duwa jilava.
1: Ya, vandava duwa jivani maproblema, jure verdad.
19: Kwa ya kwa alare sanu.
1: Na, silava emu la vetela.
19: Nikamano kwa igreja metodista wesleyana hii, kwa vandava trungula. Vito dofana Vittoria Pole, vizinyo kwa pari Fernando Cueva.
1: Ison.
19: Wati ingi seta na mtiva nje.
1: Kani mambo.
19: Niku inkwazo. Na, kana vila sonto ineni uwe, nini munga nuhako.
1: Kani mambo. Nini
19: anyama ya koni, kano menu zani na sharuti.
1: Eitati koma.
19: Sempre em mim, tá com ele, qual o nome na vida, no co ao cheiro.
1: Canumamba só.
19: Tchau.
1: Leximini tsakaka hi xo hi mina.

eku famba ka nkama tiko leri riveni varhangeli va ku hlawa mhaka yi nga ya ncinca loko hi 1943 xa tikweni ku endliwile hlawulamani na ka ntirho wa kona ku nga humelela William Tubman ndzhaku ka loko a humelelile ni ka mintirho ya hlawulamani leyi ndzandzeleke Tubman a game hi ku luza vutomi hi 1971 Tubman a siviwile xitshan'wini hi William Tolbert Jr. loyi a nga rhangela tiko ku ya fika 1980 kama lowu masocha ya ku rhangeliwa hi Sergento Samuel Doy ma nga hahlula mfumo wakwe ma tlhela ma mugevenga. Samuel Doy a fumile ku ya fika 1990 ndzhaku ka ku cinca loko ku nga rhangeliwa hi ntlawa wa ku hloma wa vito Frente Patriotica Nacional da Liberia wu nga hahlula mfumo wakwe na wona wu gama hi ku gevenga Samuel Doy. Ku sukela lano ku sungulile ku tshima nyimpi ya va ka xin'wana leyi rhangeliwa hi vahlamuki va ku rhangeliwa hi Prince John na Charles Taylor. Taylor a game hi ku phanga doropa ra Monrovia a tlhela a sungula ku rhangela tiko kambe a game hi ku sindziseka ku tshika mfumo a va khomiwa na rhwala nandzu wa ku va a kucetelile nyimpi leyi nga suvisa nhlayoyikulu ya vanhu a Sierra Leone na ku fika sweswi a ha thethisiwaka hi muti wa vuthethisi wa matiko ya misava.

Ndzhaku ka mpfilumpfilu tikweni, matshamelo ma sungulile ku cinca loko hi sunguti a nga janeriwa Doge Milisech ku hlawuliwile Ellen Johnson ku va murhangeri wa tiko hikwalaho ka ntirho wa hlawulamani. Ellen Johnson i wansati wa ku sungula tikonkulu Afrika a nga hlawuliwa ku va murhangeri wa tiko. Liberia i tiko ri kumekaka n'walungu pela dyambu ka tikonkulu Afrika na riendla mindzelekano ni tiko ra Guinea, Costa de Marfim, Sierra Leone ni lwandle ra Atlantikum.

0: ka matimu ya siku. Namuntlha hi tsundzukile ku huweleriwa ka ntshunxeko wa tiko ra Liberia hi Vincenzo Kamawana nga George wa 1846. Nongonoko lowu u tsaliwile u tlhela u hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Kanon sene ni koral komplet loko vaku hosi Yehova katekisa Afrika. Eku hinkwaswo a hi khongeleni, a ku khongela ku ni nhlamulo hikuva hi kuma matimba loko hi bula ni hosi hi va hi kuma a nhlamulo.

Sasa kane karito lilumbe Avlin Mondlane setora jitlantekela 58 minutos jikhunga na ikongoma ka simbi ya 8 horas mitiri ya radio Mozambique ka sonto ya namuntlha lana ke tekniko wa mina nga Diamantini Xivoleka hi hlanganaka ku va hi ku xuvela nsonto inene ritula tonito ungere khale hi ta va hi kumele titiyelanaka ni xavo ni xavisi.

0: Hoxi ku vala mngani i mhaka munhu.
1: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
0: Ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka. Karata n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
0: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka. Kasi karata n'wilanyezani. Huma ka swona leswi.
1: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
0: Wena ni ku landzelela minchumu.
1: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungani.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi ka ritawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.

Mungano, ave hivu nangale juja kushonga shinene. Ilo saniki ya Johnny kanongoloko low aidonzeni. Shangalana isha iki akoni na

hleketa ka nela ili sima draku kombela ku jivaleliwa niku kombela ku jivalela swi nyingi leswi mun'wana ni mun'wana a enceliwaka swona vuton'wini swi mu khunguvanyisaka a nga va ku pfukiwa ku yiveliwa ku hembeliwa ni swin'wana ngopfungopfu lomu swikolo ku tala ka swona swi enca ku va wena u kwatela vanghana vadyondzisi vamakwerhu kumbe vatsweli kaya hi xikombiso ku nga kumeka ku wena u lumbetiwa ku va u yiveka neta ya mudyondzisi kuloni a nga va ku pfukiwa hi vanghana xikolweni mamani kumbe tatana va nga tshuka va ku tsimba kusuka ni vanghana na yena makwerhu a nga tshuka ku honela kumbe a lahla nchumu xakwe mata hinkwaswo leswi i swin'we ka leswi swi nga ta tshuka swi hlengela ku ku kwatisa swin'wana a swi pheli swin'wana swa twala xivitiso hi lexi wena hi vumbilu byakwe a nga ve yini u fanelaka ku swi enca ku va u jivalela impela mata ku jivalela a yi nchumu xa ku na byala kambe hi fanela ku pfula swifuva sweswo hi juletela tindlela leti ti taka hi pfuna ku kota ku jivalela van'wana hikusa ku jivalela.

swo swi ta famba endlela ya mabulo ni vanghana vezwo va nga bula hi lebyimile bya xinto kumbe hi xiputukezi henhleni ka mhaka leyi.

komu shinene vangana vezvo ikola ka kuva hakunene muswikoti li ku hi pfuna ku hlamula swivitiso leswi hi swi bekiki ku nga li khale hi ta hlaya mamesaje mu nga hi rhumela ku fambeni ka vhiki kola ka nongoloko wezvo.

0: kumaka xoxi. Namuntlha u nga swi kota ku rhumela mensaje hi ku nhlayo ya 85-22-38-92-3. Na yi nyimela ku losiwa ha wena. U nga ti hluphi ku yi tswalela hi lebyimi leri. Tswala njhe hi Xiputukezi. Xoxi nkama wa ku hlaya mamesaje u ma rhumeliki ku fambeni ka vhiki kola ka nongoloko Aidondren. Xoxi hi ta vitana Mata Tomas Makwakwa a ta lerha mamesaje mu nga ma rhumela ku fambeni ka vhiki.
1: Impela Michelle Siatembe. Xoxi hi ta lerha matsalwa lava mu nga swi kota ku ma zumela ku fambeni ka vhiki hi nhleni ku nhlokomhaka ya Aidondren lweyi a khalutiki. Kutani hi ni mensaje hi swa ku sungula byi paluxaka leswaku byi pelile Radio Musambiki, matimba ma kumiwa hi ku hi dondza nchumu xo kazi. João José Xirindza a hlaya leswaku madzungula maya ka tatana wanga José Jorge Xirindza anga le ka xigubu a Makandza. Inkomu swinene malume João José Xirindza a tswalwa byin'wanyani byi paluxa leswaku boa tarde Radio Moçambique, eu sou Gabriel Vileu, tenho 14 anos e vivo em Matola, na província de Maputo, e gosto do teu programa e gosto de ler os livros. Inkomu swinene matawezu Gabriel Vileu, wa 14 malembe. Mungwanyani atwala leswaku eu sou Yolanda de Magudi, gostei do vosso programa. Inkomu swinene Yolanda kusukela Magudi. Mungwanyani mwingiseti atsala leswaku boa tarde Radio Moçambique, hi ta gameta nkama lowu wa ku lerha mamensaje hi ku losa munghani wezu Klaus Manuel Jeu, yene a nga hi rhumela a tswalwa ku va a ta kombekisa leswaku a kone lani ku nongoloko lowu Aidondren. Michel Siatembe lawa a ve matsalwa hi kotiki ku malerha kola ka nongoloko lowu Aidondren, na hi dumba leswaku man'wani ma ta fika loko u xaxameta nhlayo leyi vayingiseti va ta kotaka ku a rhumela tswala byavo hi nhleni ku mhaka ya namuntlha.
0: Na wena munghani hi tsaleli mensaje ku nhlayo ya 86-041-1486. U tsala vito, malembe ni muganga lowu nga kona. Dzimuka u nga tixanisi ku va u hi tsalela hi Xichangana kumbe hi Xizonga. Loko u nga swi koti tsala njhe hi Xiputukezi munghano. 86-041-1486. Mata hi tlhaso gan'wini bya nongoloko wezu wa namuntlha. Lani khaneliki hi lisima la ku kombela ku dzivaleliwa ni ku pfumela ku dzivalela. Xileleto xikulu hi navelaka ku xi siya i ku loko ku ni lweyi u kwatelaniki na yena, u nga pfumeli ku va ku nga hela siku na u nga se na mu dzivalela kumbe ku kombela dzivalelo. Makhambi manyingi mhaka hi lweyi a fanelaka ku va a sungula ku dzivalela kumbe ku kombela dzivalelo. Mata u nga pfumeli ku luza vanghana hikola ka ku chava ku kombela dzivalelo kumbe ku dzivalela. Tshama na u pepili, tshama na u nyoxili, u ta swi vona swa ku wena u ta hamba ntsongwana lweyi a xongile ndzeni ni handle. Vavi na wena Tomas Makwakwa, malume Julio Mavota, Josana Fatima Vidadi kun'we na mina Michelle Tiatembe ka u kombisi bya nongoloko lowu. Salani kuzula hamba nini.

0: bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad, u nga titshechi. Infonele 8231

0: hinga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona
1: emisor provincial de Maputo.
2: Kunewa kama hinga ni pfuna xa
3: mabalo mungano phela vangani va tirhela swoswo aku pfunana loko munwana ani swikarhatu
2: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
3: mile xibedlela swi nga maxo vabya phela
2: hiyile kambe va khomanga mavabyi
3: swi nga maheka swililana ka majela
2: loka lileswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
3: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi i swakudya muni swoleswo?
3: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu u sweka u patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa ma matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
4: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
5: Eu sou Ngoma.
4: Moçambique

0: 10:39 xi ta tlhela hi amukela van'wani vanharhu ku va va hlawula risimu. Awuxeni. Awuxeni. Awuxeni. Swemukile. Lixile. Nixela namani.
1: Namani kauleni.
0: Namani.
1: Anita Manyiki.
0: Mama na Anita uleni u hlawula vunanga lila ko. Mani? Ani ukumi mama.
1: Ei maburumu ba uya fana ndo kudzwa mani.
0: Ulikongomisa ka mama.
1: Kanwa munyingi bohani na popo shiluvana na mama na Lina na primera dama popo Carlota. Mama na Virginia Mazi. Maruna wena kolana
0: inkomo swinene ave sonto inene yana mahlweni ku pangalatana na hina babaya
1: nna mana ma 24/24 ku namboka na ndra dzambiki ntave ninga intanga nchomo
0: inkomo babaya
1: ni kona ra dzambika kola kai
0: inkomo
1: kana mbo mwa munyingi kwalana
0: inkomo aushin.
2: How is she, Mamma Judith?
0: Nishavana, ma'am.
2: How is she, Anton, like a temple, a quarter of a masham fan?
0: Antonio, a masham fan, Wunanga Saulaka?
2: Ah, no, Combella, most of our living room to cause a look of eye to the watch out.
0: Ulugongo Missa, come on.
2: I was so and Rugongo Missa, Wanyam Ken. Ndikongomisaka nkosikazi yanga Julieta Malati. Ndikongomisaka Joseph na Vuzinya na Dersi na Titia Angelica. Nevuvu Msulukine na Vuvu Rabia ane vadzivana. Nevuvu Ruti ni kuwolowo musika wakwenu ti tlangelana.
0: Ni
2: baka Madanyakeni na yena na Mudzungula ka Nkamaxulu. Loko ku jiya ku engeta.
0: Bye-bye.
2: I think. Kalma.
0: Ita yamkela mungwani. Aushen.
3: Aushen mama.
0: Ni sala na man.
3: Mina Jose Chanela livombola mungwini.
0: Iso na vunanga hlawulaka.
3: Ninyika wena kusungula kolano. Ikombela Thomas Chauke.
0: Thomas Chauke se a hlawuliwile.
3: Ni kombela Eugene Mukhavela.
0: Loko a ku hi Eugene Mukhavela.
3: A ku jiyolana jiyolanani. Ehe. Ni rungula sati wa mina.
0: Na ukuma.
3: Wakanata nirungula vanhu vanhu va mina mbeketeni nirungula makwerhu ka manchiyana nirungula vana va mina wukalanga phati nirungula hinkwavo va yingiseti ni vana va mina va tikela na mamana Luiza Rivombo
0: hi swona
3: a huleni.
0: A wuna nga lelo lu hlayeke le linge majilida.
3: Eh. Eh, la ku jiola la la la la la jiola la. Eh. Eh, jen mkabe.
0: Ina ka ila lona le linge majilida. Wenje ku imbelela a titlu la kona a u hlayi hikuva a vuna nga la va tsalanga swa ku jiola la. Tengu tiva titlu. Se hi leswi ni ku vutisaka swoho swa ku hi lela majili dake
3: ni lungile thaya uzeni mukhavela wa ni tsakisa loko a yimbelela mama kutani na tatana livombo kolani ka wehe u tirhaka na yena
0: inkomo
3: i n'wana wa mina n'wana tana mati ya xilwee khani mambu hi mina Janela livombo la
0: inkomo babaya
3: ni rungula va mhungu hinkwavo va mhungu hinkwavo va
0: inkomu bye bye
3: makwakwa lwa le ka machovana na murungula
0: inkomu bye bye
3: bye bye.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 11 horas etikweni la Moçambique, la kutlangela vayingisetiki kwavo lava hlengeleke ka nongonoko tihlawuleli lisimu. Iko hinkwomo swinene, wena o kalaka u nga swi kotanga ka siku la nyamuntlha, rindzela khambi lin'wana loko hi tlhela hi pfula tinqunga ku va u hlawula lisimu. Sweswi i nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko tihlu la vona.

0: Inhlawa lo uzangela ka mabhulu ya vumbano anga diálogo nacional inclusivo ilunga ka zo tirhela xifundzha nkulu Maputo kuva u kombisa mukhwepa lowu ku wone ku kumekaka amavonela ya vana va tiko hi mayelana ni leswi swi naveliwaka kuva swi cinciwa kuva Mozambique a hanya hi ku zula ni vumbano ndzeni ka mukhwepa lowu ku kumeka a swilo leswi yelanaka ni ku cinca loko ku juletiliwaka ka xiyenge xa vuzangeli bya nhlawulamani lani ku nyemeliwaka kuva a xitshungu xi hlaya leswaku xa pfumela kumbe a xi pfumeli akuva a mavhoto a li lawa ma hambiwaka hi switizo swa ta vumanguva lawa a nga vhoto elektroniku kumbe nakone xa pfumela kumbe a xi pfumeli leswaku a ku vhota ku fanela ku va ku hambiwa hi kola ka pasi bya vumunhu hi ku hambana ni swipasana a nga cartown di elector nakone ka mukhwepa lowu ku kumeka lava va hlayaka leswaku swa juleka ku va a muzangeli wa tiko a ni mintizo leyi mi pumbiwaka ka vufumi byakwe kambe vambeni va le e-e a muzangeli wa tiko swa juleka ku va ya mahlweni ku va a landza mintizo leyi a mi landzaka na n'waka muzangeli wa tiko hi loyi a nga handle ka ku va le muzangeli wa tiko nakona a nga muzangeli wa mfumo ku n'wi ni ku va a le muzangeli wa makhandza ya tiko nakona ku ni lava va navelaka ku va a ka vufumi bya tiko a muzangeli wa tiko a nga le muzangeli wa bandla lebya kumekaka ku zona vambeni va le swa fanela ku va muzangeli wa tiko a le muzangeli wa bandla ni ku va muzangeli wa tiko kutani ku landzwa hi tengela mazito ya vahanyi tiko hi mayelana ni mabulo lawa ma yisiwaka mahlweni xiyimo xa xifundzhankulu Maputo ku va ku koliwa a mavonela ya vahanyi tiko ntshaku ka ku va nakoni ku kombisiwile a mukhwepa lowu ku woni ku kumekaka a mavonelo ya vahanyi tiko lava va mabekeka xiyenge xa ku sungula swo swi ku juleteriwa leswaku va pfumela kumbe va pfumeli leswi va swi hlayiki ka xiyenge xa ku sungula hi ta sungula hi mavonela lawa va mabekeki a mugangeni wa Peseni posto administrativo bya Peseni a xifundzheni xa le ka N'wamba xifundzha nkulu Maputo
1: a xihanyi xitshungu xa Peseni a vito minene Marta Antonio Tivan i muhanyi wa kwala Peseni hi le hoyohoyo a swihubyana leswi buyaka swi ta hi dyondzisa swi hi nyika a mihlamulo leyi hi nga va nga ta ta hi kombisa hi yona masiku ntshaku mina ni ta vulavula hi ma reforma graduate. Ama reforma graduate ya ku yelana ni hubyana ya tihosi ni va deputati xikan'we ni mfumo a hi navela leswaku hi kutsongo a pontu leyi ya ma reforma va swi kota leswaku va ama reforma lawa ya va deputati ni tihosi va ma landza hi wunyaminyami hi kutsongo a mfumo na wona ni matikomponi a swipfuniselo leswi nga kona swa matikweni ya le handle ma hi pfunaka hi swi kota leswaku va hi tiyisela leswaku va hi pfuna ku va hi za hi ta huma ka ku xaniseka loko hi nga na kona ka tiko lebya ka kwezo bya Mozambique ha swi vona leswaku i ku nyingi ta vona a ni nga mi vonangi ha swi vona leswaku ka hi tekiwa kunene ya ku va hi pfunisa hi swihubyana swa matiko ya madiaspora ya tihandle a ku va hi ta kota ku va hi hlula swinene a tikazato hinkwato leti hi nga na tona mayelana ni tipondo hinkwato leti nga vulavuliwa hi ku katsakanya ka swona i nchumu xin'we lexi xi vulavuliwaka ja hi kombela leswaku a sigundu pondo ni ta vulavula hi votação eletrônico a votação eletrônico swi ta hi kazatela ngopfu a hi kombela ku naswona a timhaka ta ku tizisa mapasi ni timhaka ta ku tizisa a maelektroniki vhela ku ka mavota sound lawaya swi nga ta huma swona a hi vona swaku a ku tiza hi cartown byo bya elektorali bya risisiamento hi byona byi fanelaka ku va byi hi fambisa anteni ka mamuni khani mambo
2: Simon Abel Ngoveni resident wa Wakolan Pesen Bayru Mwambalambati. So nta kanela hi pontu ya kusunguna ka kwestiso sound da report. Na ni navela ku hlaya kutsongo hi tlhelo bya numeri ya va deputati leyi a proposta dibekiwaka swa ku tinyaki dzi reduzira I ate ku rhandza ka hina kumbe mavonela a swi navela swa ku kada district dzi va ni deportata leswaku swa ka numeri leyi ka nkama wa society zaka hi vona swa ku yi valdu ku na ku va yi pumbiwa hi ku naswona hi ni hi ku va yi li kone leyi kumbe hi ku va andzeni ka district ni deportado a deportado loko a tlhasa a assembly the republic a ni ntikelo ya leswi a hanyaka swona ndzeni ka district byo kasi I a ni proposta lebyi dzi bekiwaka ku dzi fakazela kumu vantage bya hini va musambikana I a hi vona leswaku yi continuarisa xileswo assembly the republic yi ni numeri leyi yi nga kona kumbe ku engesela andzeni ka proposta kumbe lebyi bekiwaka hi tlhelo bya ka besa de lista tambe i masituasaun lawa ma indikaraka swa ku a demokrasia ya hina yi aberto loko ku ni resisiamento hi va ni swipasana hi leswi indikaraka leswaku hinkwezo gama ya ku yini hi va ni a vota san leswi saka swa ku kadza nchumu xi ni proceso ya hi xona loko ku nghena a vota san leswaku i na tenge hi va ni a proposta bya ka besa de lista ka besa de lista hi lweyi a indikaraka swa ku ya endla vota san na party da the organ xix leswaka swa ku hi ya kheta a governador lani hi nga ni ka besa de lista ya andzeni ka proposta lebyo a hi navela leswaku podi dzi continuara tirha ka besa de lista do governador I ndza tlula kutsongo ni nghena ka punto ya resesiamento na ni khanela hi lani ku hlayaka leswaku tinyaku rediziriwa a mapartidos politico I andzeni ka mapartidos politico lawa ma kumekaka andzeni ka proceso leziyani leswaku a demokrasia ya hina yi pfumelela leswaku kada partido dzi langusisa mintizo leyi ka nkama wo liwani yi kumekaka na yentiwa swiswoswo i proposta lebyi kumbe i nawu lowu u nga tsimbiwa leswaku u nira a demokrasia ya hina andzeni ka musambiki leswaku hinkwexo hi va ni ku langusisa leswi a nga hini hi swi endlaka hiko a vota soundia yi yenca ku va yi yenca nhlawula mani ya hina yi va leyi hinkwerhu yi asistiraka kumbe hi fambaka andzeni ka yona
3: mutani rivalela nyana xa ku sungula loko u rhume munhu a nga vuyi wa tsaka mene no sekelekele ku khensa hi ku papaya wa ngo murhuma sa vuyisa leswi hi nga murhuma swona hi xa ku sungule ku veni no mbongela khani mambu loko u vuyisile ku ka swi nga wu pfanga ni ku va swi wupfile hayi a ni ku hi ta swi vona hileswaku hi leswi nga kwini ka xodaka kona se neti mutani rivalela nyani me hi ku a ni tsali no enjhaka ku rimukele swi ni lavaka ku hlaya swona seka umbiri iku khensa leswi emaboneri ya iri hinkweri va musambikana hi nga maveka swaku nada ehosi njeha president Chapa a nga lumbe partido a pumbenyani a va ka mbangu a yenxe hosi ku leswi ni swi vona na swi ri kahle mhaka swaku swi ta pumbanyani wuntswaka loko ni swi buka mehe ni swi vona swi ri kahle hi ku swi ta pumbe wuntswaka loko a fuma ri laha yana nga lumbi partido na yelweyi a taka vuya loko a cinciwa a nghena na nga lumbi partido hi ku ni swi vona swa ku swi ta tshuka swi hi pumbelanyani wuntswaka futhi loko no swi ya hi swi ni swi pimisisaka swoho mehe a ni ku kasi ha yini wa mapartido lawa ma nga endlise swi ya va nga endlisa swo tolo swa ku matwanana wo huma enche chimusha xinwe hiku lexi hi bisake pongo phela hi humi na mina na yeluya a na ri meme na yeluya a na ri meme a ha ha buki leswi hi tirhaka hi yaka swoho phambili se leswo me loko ni buka na swi sola swaku nada loko a swi koteka va yenca hi ku mapatsa vhela ri va rin'we hi ta tirhe nchumu lowu hi vonaka leswaku hi emahlweni se ni lani ka zovhulvhumento la ezovhulvhumento ma ni kombela leswaku loko a ngi swi famba ben hikuva va vuyise va matiko mejmu va ta va ta hi hambela swa zovhulvhumento majila ya va tshamaka koho vona nihambiloko se va karhalile va ku hamuka hi nge hi ku tirhisi hi nge hi ku tirhisi se leswi ni laka ku hlaya swa ni laka ku hlaya leswaku ezovhulvhumento a yi fambisani ni wurimi swi fasiwa mbangu yin'we swi va xikan'we va hi siyele xipasinyana xa ku hi ta kota ku ve ni hi tirha koho na vo va fambisa zovhulvhumento eka zovhulvhumento leyi parame ni kalanga ni nga dyondzanga ni swa ku i hi teka hi ya kwini a ni yi voni swa ku hi nga dlayi ntumbuluko hi mhaka yoho hiko ntumbuluko wa helomu hi ku ti tirhela hi ti dyela a swi buki ni xisiwana ni yini maxi loko ni ti tirhela swa tumbela hinkwaswo sweswa wusiwana se loko ni yi bukisisa i nge yo famba i ni tsutsumelanyana ni yi voni kahle se xa vunharhu na yo leswi emfumo hi swi voneke kambe hinkwerhu hi ku a hi mfumo ntsena na hi kona leswi hi swi voneke swaku nada a hi na mali kahle hi pumbe ndzhwalo lowa makarga leyi va hi ku leswi hi swi dyondzeke swaku nada a ku pumbiwe nyana swi tshame swin'wanyana hi ku swin'wanyana tshame vhele mali swi hole mali ya yinyingi swa yenche ku vene ni kun'wanyani hi sofirela hi mhaka yini hi mhaka yi tshame ku tala leswiya loko va swi vona voho swa ku vhela swa bindza a va pumbe ku sale swi vevukaka hi ta kota ku ve ni hi kontinuara hi emahlweni hikuva swi sizi nchumu hi tala na ku va a swi hi sizi nchumu swa hi pfuna leswi mani swi vona swi nga hi pfuni se swi nge hi leswi ma ni kombelanyana swoho ni ku khensa ntse a ku na swa ku tala swin'wanyana khani mambo
0: amatola riwo poxitani mi xaritifo bya matola riwo xifundzeni xa Bohana nakona ku ve ni mavonela lawa hakanyingi ma seketelaka a ku va ku ve ni ku cinca na ku li ku cinca loko ku landziwaka hi kutsongo kutsongo.
4: Meu nome é Valden Jair, jovem residente daqui do nosso belo distrito de Bohana. Gostava cá de contribuir com a parte eleitoral que fala necessariamente do voto eletrônico. Excelência, neste momento, pensar em voto eletrônico, poderíamos estar a excluir a terceira idade.

0: 11:38, ya mahlweni pangalatana na wena mranzoming set ka sonto leya kutsakisa sonto ya nyamuntla 26 ka mauano wa 2027 iweti ya mutlhanu na imbiri ikongoma ka vugan'wini lembe lo phokophela lo famba lembe se mranzoming set xana wa ti lulamisela leswaku mpela u swi kota a ku landza makungu ya wena hi ta kuma uxavisi ni vupaluxi lana hi ku landza hi nga ta kumaka a vunanga.
1: Bola nembelo wa clash match lo akalteke shikareka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
2: kuri munwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbe wa mpepo nwana ngana yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana ka rati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
2: hisi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
1: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena swolo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenue da Metsokotore ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenue da Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
5: O que é o Mpox?
6: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: xagweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambi ish
1: sei iwa yini kambe maseve. Hikusele wa ya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowu ya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyi kuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa ma basile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ish, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaka kona, na ku khomi vanhu vanyingi. Hi chevulana ndleleni, hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho. A ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa. Loko hi mahaleswo, hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana, ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: kama ingani pfuna xa
1: ah mabalo mungano phela vangani vatirhela xoxo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika axipezi ben
1: mile xibedlela swinga maxo vabya phe
0: hiile kambe ava khomanga mavabyi
1: swinga maheka swililana ka majela
0: lokali leso ni dlawile ke mungana ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yiko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi naswona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanele ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Bola no belo avô que lá chamado-se no acalte que escreve a campo. Acalte um belo avô singula. Acalte um belo ombeiro. A fulamela, a yamachuene, a yamachuene. Cambia o gamo, um bom pepo, a yamu sentango.
4: O nemungo é que vai cozer, levantando um tênis a campo. O assa tanga belo canguana, o antaro atuete. A tunela um belo pepo.
3: Cassia na enda ine.
4: Sato um belo pepo. Um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tului. A enda su combi, su saco vendo um wanakarate, ruma sila ya kushuluka. Macambe manhingi, a Komba ku karateka.
3: Inti iso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso swini mangu ikulu.
4: Esi leso loko ngwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza.
3: Xinwani xa musima swinene unga mpusela swinwani handle ka ku munyika mafi ya vele.
4: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a yendli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
3: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
4: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: Radio Msimbika, Maputo.
7: 12 horas ya tikweni la Msambiki, mrendzo mingisi tinkarhi wa ku va hi kuma mahungu.

yenhlikani hi Mzor Provincial de Maputo mhlayi Jovitangovo. Nhlanu wa vanhu va file ku va ku vavisiwa vambirhi ka mhangu ya movha yi vonekeke evusikwini bya tolo a xifundzeni xa Xongweni xifundzankulu Gaza. Ka mhangu leyo ku ve ni ku gadlana ka muni wa mimovha leswi pfuxeke lifulelo ni ku luza ka switirho. Murhangeli wa xiyenge xa ta ntirhisano ni xitshungu ka komando la maphoyisa xifundzankulu Gaza Carlos Makwakwa a kombisi swa nga swivangelo swa mhangu leyo ku tsutsumisa mimovha hi ku tlulisa mpimo ni ku fambisa na ku phuziwa mabyala. Hi kola ka mhangu leyi maphoyisa ma tikisile ku tsatsiye xitshungu ku va xi tikisa uvoneleli ni ku landza minawu ya mafambela switaratwini. Murhangeli wa tiko a tiyisi leswaku mfumo wu lavetela tindlela ta ku tlakuxa bindzu tiko leri kumaka hi kola ka marhesa ku va swi koteka ku lulamisa timhaka tikulu na ku nga tsutsumeliwi ku pumba leswi sindzisekaka. Hi mavonelo ya Daniel Chapu, loko makungu lawa ma koteka ku landziwa swi ta koteka ku va ku hakeliwa swikweneti ka tikomponi ta ku hambanahambana ti nyikelaka mintirho ka mfumo. Murhangeli wa tiko a vulini leswaku nawu lowuntshwa wa xiyenge xa marhesa wu pasisiweke hi huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni se wu landziwaka wu pfuli mukhandlu wa ku va swi koteka ku tlakuxa mintirho ya ku kola marhesa leswi kotekaka na n'waka ku hakeliwa muholo ka vatirhi va mfumo. Murhangeli wa tiko a vuli marito lawa mugqivela lowa hundzeke edorobeni la Nakala ku fambeni ka nkatsakanyo wa liendzo lakwe la ntirho a xifundzankulu Nampula. Khale ka vana va tiko va dyondzeke etikweni la Kuba nyamuntlha va chololokile edorobeni la Maputo swa nga ndlela ya ku chavelela hi kola ka mahanyelo ma tsondzomaka tikweni leliya. Tiko la Kuba li hlangana ni swikarhato swa ku pfumala magezi, swakudya, maphalafeni ni ku va tikomponi letikulu ta xiyenge xa mahotele ti sunguleke ku huma tikweni leliya. Mukombisi wa khale ka vadyondzi va Kuba Silvestre Dava a tlhamuxelile leswaku a swi ni lisima ku va va kombisa ku chavelela ka vona hi kola ka matshamela lawo tiko la Kuba li hlanganaka na wona. Swihahampfhuka swimbirhi swi xaviweke masiku ndzhaku hi komponi ya Linhas Aéreas de Moçambique swi fikile atikweni wa ntlhanu lweyi ka livala la swihahampfhuka Aeroport International de Maputo ku va swi tirhisiwa ka ku tleketla vanhu ni mindzwalo. Tanihi ku vula ka mukhwepa wu paluxiweke hi komponi liya, swihahampfhuka leswo swi vuyisiwe hi Afrika-Dzonga lana swi pendiweke kona ni ku va swi lulamisiwa ku va swi tirha tikweni. Tanihi ku vula ka LIM, swihahampfhuka leswo swi lulamile ku va swi tirhisiwa lana ku fambeni ka mavhiki manharhu mataka swi ta sungula ku tirha ndzhaka ku va ku lulamisiwe mikhwepa ya kona ku va yi sungula ku tirha. LIM a tlhamuxelile leswaku ku ni tintlhari leti vuyisiweke ku va ti tirha hi swihahampfhuka leswo ndzeni ka minawu ya vuvonileli. Yi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku yentswisa xitarato xi tlhavinyetaka xidoropana Ntsindza xa xifundza xa Kaya na Posto Administrativo la Sena ka mpfhuka wa 100 km. Xitarato lexo a xi honekile hikola ka timpfula ti vonekeke. Ka mintirho leyo ku tirhisiwa mali ya ku fika kusuhi ni 3 million ya timetikali lana ku pfaliwaka swikhele ku yentwisiwa buluhwe ni ku tlakuxiwa ka mapontons. Murhangeli wa hubyani hanyelaka mintirho ya makungu ni vuyaki a xifundzeni xa Kaya Beta Silva a tiyisi leswaku mintirho ya ku yentwisa xitarato lexiya se yi kongoma vugan'wini lana se mafambela ka muganga lowuya se ma tlheleleke mavalawo manene. Murhangeli luya a tivisi ni leswaku ku landziwa mintirho ya ku yaka misele ka miganga leyi loko ku na timpfula yi pfumalaka ntirhisano ni miganga yin'wana. Muyingisetiwa Khurhandzek, lawa ve mahungu ya nhlikani hi Emisori Provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

12 horas na 5 minutos ndzaka kuva hi kumile mahungu hi ta ya mahlweni hi kuma vunangani vupaluxi ku ya fika ku swi swinene ni switiviso ni vupaluxi ku ya fika ku swi swinene na 12 horas na 30 minutos nkarhi loyi nga ta kumaka mahungu ka Journal da Tarde ntirhisano na Antena Nacional hi ya mahlweni ku ku xuvela mixo wa ku tsakisa na ku pangalatiwa hi xitichi xa Emissão Provincial de Maputo a Radio Moçambique nkarhi lowu se ku kumekaka kaya se u yile sontweni u kumeka kaya na u lulamisa leswi ni leswiya na mpela loko ndzo vota siku la nyamuntlha hi tindlela letinene swi ni lisima ku va u londzovota hi laha swi fanelaka kona nakona u tshama ni ndyangu u bulisana ni ndyangu u ya ka ndyangu wa wena hi mabulu ni lirandzu i ramba marilayini loko a ku Yesu wa hlamalisa.

0: khaga hi tlhela ka hi va kola futhi nsonto leni wa umuni lweyi a ku losa hi ku sa hine a hi xuzwi futhi nakone ku vulavula kwezu a ku gami hi ku sa leswi hi vulavulaka swona hi li hi ni ku dumba ka leswaku wena swa ku zonwa wa swizandza hi nga ka hi nga swizandza na hine ha swizandza nje hi ku sa swi tiva leswaku laha u nga kona ku ni ntshuti kutani loko ku ni ntshuti na hehe no hi navela ku va hi ta tshama kona ni wena u nga kona hi ku sa hi navela ku va hi kuma ntshuti ka
1: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: kutani ke hi navela leswaku va ni yingwiseti lebyi byinene u zola xa nchumu u dondza xa nchumu kunene xi va xi sala Natalio li bombo ka vubendzuli ni vukombisi bya lowu nongonoko jahatana Elvis Magaya a hala haya michinini a hlanganyetela ka nongonoko lowu michi a hlanganyetela fuzini unanga ehe ku va swi ta tlhasa la ankuweni la nkajwini la nkonolweni la mphameni u tshameki kone ka ntshuti lowu wa ku ti u nga vedzi va u tivo handla wo suka hi ku sa he eswi dzipelaka ka titimeta

0: Viki tikhalutiki hina vele kuva hakunene hata ta bula ti kutsongo nje hi leswi hine hi nga lomu makatini hine hi kandzaka hina hi tekaka hine hi tekiwaka hi navelaka kuva hi nga hanyisa swone swiyenge leswi hi nga swi khangata la a swi tlhasanga lomu fa hi ya kona kutani na swi nga tlhasanga hi navela kuva namuhla hi nga va hi hetisa a xiyenge lexi xi saliki Zeya Ndleve, u navela ku va na wena u nga hlengela ka nongonoko lowu kumbe u ni mhaka ya ku kazi leyi u nga ni ku duma ka leswaku loko wo yi ni nghenisa ka nongonoko lowu hi nga bula hi nga yi hlahla hi laha swi julekaka ha kona u nga dluveki kunene hi fonele tinhlayo hi to ti ta masiku hi nga nato la u fona ndyangu heni nje ku kanelani lava va nongonoko lowu wa a hi hanyi kumbe wo tswala papela u endla hi ku u ta kola kasi ke lomu ka michini ya ntamu kumbe u le nhlobyeni kumbe u le matini kumbe u kwini wo byala wo Jesus libombo @gmail.com u zumela a mhaka yakho leyi u navelaka leswaku hi nga dondombisana ha yone la inaka hi gamika xiyenge xa 15 hi navelaka ku va hi pfuxeta leswaku aka xiyenge xa 15 na xin'we zandza ku va u dondza leswi u byeliwaka hi mamana vosopa hi ku sa mamana na yena a nga chikwa a ku byela timhaka ta ku va ti ku tsukulisa avukati a nga chikwa a ku byela timhaka ta ku va ti ku zwezwemelisa la vukatini u vunga tshami vosopa na manje kambe dondza leswi kunene swi nga ta ku kandzisa ka swi ku tshamisa vukatini uwanuna kumbe uwansati dondza a ku byela yena leswaku hawu xana ncini lexi xi yencike leswi ka tshama vukatini a za a beleka wena wu kula a ku hundla ni leswi wena wu humeki munti we yena futhi a heke vukatini hlapapayi na mamana hikusa loko va le va bidzi mutini wun'we hinkwavo va le vukatini xiyenge xa 15 ka bidzi hileswaku xikwembu xa katekisa lava xi va hananaka a vana va va va va tendera xa va katekisa kutani loko u ni vana u nga choki wo londzisa ku tendera vana ntse u dzivala nkatako hi swi ta mi hanyisa hi timholovo leswo loko n'wi ni vana u nga choki nje u londzisa ku vu tendera nkataku wena wansati u tendera nkataku lowu wanuna u nga chiki u tendera ku londzisa vana fa hi hlaleswo u nga choki u tendera ku londzisa vana ntse u tshika nuna a ya buya hi entizweni wanuna a tlhasa a tshama laha ya xibankwanini kumbe a xizwazwini a pfumala swakudya a pfumala swakudya lowu wanuna lowu wena a wu munaki wa ha le ku miyeteleni ka n'wana wa ha le ku tlangeni ni n'wana a swi timunyoxisa n'wana a nuna wakho loko a buyile tatana entizweni wo tlhasa laya ku enkata wu ni kumana ni miyetela n'wana hi nga ni pfunisa ni ta ku tendera ku va ni ku hana na swakudya kumbe hi ye mamana buyeke entizweni a tlhasa kuma swa ku papa ya tshami laha ya tlanga ni n'wana wo he mamana wo vatsongwana tamela n'wana ni pfani ya ku kentela mati hi ku se swi buyaka ku kazalile tamela n'wana ka u ni pfani ya teka furada laha ya u ta ta mususa u ta swi vona swi ta na byala futhi swi ta nyuxisa
1: hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi xa wu 15 ka zazo zandza ku hleka u hlekela nkatako phela mahleko matinyo lawa a ma na khombo ama hlawuli loko wo ma pfula u ma komba a ku va ma enca ku swaku mo hleka mo hleka a munhu a va ku hi yo manyana a ni hlekela swinene ku va nga ku hlekile hi mbilwini a wu mu hlekile kambe loko u mu komba matinyo wa mu pfula zela phela u mu komba matinyo u mu pfala matihlo ngu hi manyana a hleka ku va nga hleki kutani zandzaku wo hlekela nkatako na huwa na u zandzaku wu teka u hlekela nkatako lowu wa xisati njhalo njhalo
1: hanya ndlela yo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
0: ayi shau khomenhlano na mune loko ankatako a huma henti zwini a ta tlhasala kaya muho yo zele kumbe ilwe wa shati kumbe ilwe wa nuna muho yo zele loko a tlhasile phela leso swi ta va ni nthlamuselo ukulu swinene futhi na aku khagala ya xipfalini la ya na wethu hamala ndlwini la wo gigiseka nje ukunyako uya mushingaza umuhakaza u ta swivona kunene swa kota ku zwanza
1: hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
0: ayi.

0: a huma hi laha kaya na a nga danga. Mamano, wo huma u famba u ya bazara ku xaviseni a wu danga nchumu loko u nga yi xavisa khe ku halana. Atata, papayi papayi wa manuna mbuyangwana, wo famba a wu danga nchumu u ta kawa hi ndlala, tshama wu dankata a tshama a ta. A xa wu khume kasi xa wu makume mabidi na xin'we. Loko nkataku a kumekana a ni mahlundzu a hlundzuka. Hi leswi vulavulaka swona wena miyela, tolovela ku vumiyela miyela vhela futhi u nga mu tlhokonyotela leswaku mu yangulayangula hayi khona. Loko a sungule ku va yangula u swi vona swaku a kwatile ma khwelile matirhisawu yakwe wontse miyela nje
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Amponti ya makume mabiti na kabiti. Akwari tudzeni lomu yetelaka kona. Wene wanuna wa yandlala ambede. U hlawula a lansorele dzidza ku xonga. U hlawula a mukumelo wa ku xonga. U naneka laha ya mbedeni laha ya. Nawe mamana. U yandlala ambede u beka a gumane dzidza ku xonga kumbe mukumelo wa ku xonga. U naneka laha ya. Atana ku buya munhu muzana loko a humaka izime ya ta tlhasaka ya hikizi 40 a kuma leswaku mubedi wu nanekiwile wu xongile swinene a ta va ni matshandza futhi a ta navela ku etlela.
1: Hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Ya ta kholokolana a ya buya phoyebyi ku titimetaka a ya ya buya kuma swaku he mubedi wu ya ndlaliwile a nga ti ku vitana.
1: Hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: A ta ku vitana phela ku sakuwa u navela mubede lowuya leswi u nga ndlalisiwa swini ku xonga kutani a ta ta wu kuma mubede le mpfumvanyi i le madledlele me ndlandlandlandlandlandlandla lawu ya ku khatleteliwa hi mapatu ye swi to mu sungula a huma ya tshama kule le.
1: Hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Amponto ya u makume mabidi na kazasu u nga beke swipanapanwana lomu la mubedweni la a swipanapanwana leswi u sulasulaka ha swona nyuku u swi bekabeka na mubedweni a kho nga beke.
1: Hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: A va swi zandzi vavanuna leswo ni vo vavasati futhi a va swi zandzi u nga beke leswo ya ndlala mubede njhe u beka rensole u beka kapulana kumbe u beka mukume u beka lahaya e-e u nga beke swipanapanwana kusa va ta ku wo va nyenya va ta ku wo va nyenya kutani loko musuluvatana lahaya u tirhisa swipanapanwana va ta ku wo va nyenya wo va zandzi a wu swi tivi kasi wena leswi a wu byeliwanga lahaya ndumbeni ku layiweni u nga beke u nga beke swithawulathawulana u nga beke leswo ha-a.
1: Hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: A xa wu makume mabidi na mune he loko swi ri kona swi fihli swi thawulana leswi u swi fihlafihla u swi fihlafihla u nga swi beke a swi vona kusa a to na ku nghena a swi vona kutani a nghondo yo cinca a va huma ya nhwa byala a buya mpumpsile i pongo kutani byi ta ka va kona kutani fa hi hlaya leswaku xa wu makume mabidi na mune loko u li wansati zandza ku basa u nga ti batoma wo chela loko u huma u ya handle he a batoma chela ni kholoko u lila kaya la.
1: Hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: U ta swi vona njhe futhi loko u ni munhu wa ku va u zandza ku va andzelo u sweka hi tihunyi chela batoma u ya ka zama laha ya u fufuta ndzilo u ta pfuxa u ta swi vona swaku swi ta ku nandzikela pfuxeta ndzilo njhe hi batoma hi byi toliki u li wanuna u nga zandzi ku tshama hi swidlakati phela a lowansati a ku navela hi ku va ku vone swaku jaha zandzaku.

0: Goka sa ujaha, jiu goka sa ujaha, hehehe, ustaku nabzale.
1: Anye, nge leo ipi misaka, uvula vula lesu ipi misaka sona.
2: Ayi, ayi.
0: Asha uma kumabiti na ntlano, vana munu reyi, unga nili zanzo. Romantiki, vana romantiki, hamba munu wa romantiki. Uromantiki zarami chumu. Lukunga hambi uromantiki. Kankatak uta hamba kama.

0: hambi swikutane mavoko lawa ya khila wa maku ka zwata kutane ku sa swi nga mutlakuli wa semende futsala hi mudzimu wa switoko u fana kana livombo
1: majamba romantic u zwanza ku imbela tinsimu leti ya tawo romantic tani zwanzu
0: kambe na u hlayene
1: loko wo va munhu wa ku loko nkata ku o vala kaya la u zwanza ku imbela tinsimu
0: ni swo swi hila swa masiku swa swa khale
1: phela anuna wa khale loko a zwanza ku tshamala kaya a hamba tikitiki avava sadefa vanti ngoma leti ava imbelela loko va swona swiko papa ye mune nasika ilova o tshamala kaya mama na mune ilova o tshamala kaya ava ti zinchumu va teketa ngoma va imbelela ikaralile ikarale ku tirhela timbyano to tshamala kaya tiyo tikitiki inga ku vo hlambya ku hi va hlawe
2: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: a xa umakume mabidzi ntlhanu na xin'we a nkataku
3: a hi makwenu
1: swi zandzise a ku va u mu tshavisa u yenca nkataku a nyawukela futhi loko a ku vona nkataku a thona a ximazana a ku i papayi wa manuna a buyile yenca leswaku nkataku ni loko futhi u ku munama u mu khoma a nkataku a nyawukela a va ni manyawu ya ku va a ku khweneta
3: loko u londzisa timpondo leti ta le ntshakula swi ta ku na byalela leswi u ta swi yenca
1: kambe loko o tlhasa kaya papa emune kumbe mamana muni na nomo u a zwale nomo hlokweni a wu tlhanteka la ka nhumpfula
3: yawe futhi na tamutominulana njhe mukhwavacana hinkwenu mufufuta van'we ya etlela nge kumbexana n'we va vamakwavo ni ku hambi va vamakwavo va navelana masiku lawa he
2: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: a xa umakume mabidzi ntlhanu na ka bidzi ya laha ku ni mhaka la u nga taratari maxaka ya nkataku ngi kumbexana phela a vukati wu katile n'wana nga wu kandza hi tinhombe leti u kandza hi vingi na wena lweyi wansati lweyi a ku zwandza hi loko u zwandza maxaka yakwe u zwandza mamana wakhe u zwandza tana wakhe u zwandza ni vamakwavo u zwandza ni va ni va sobirinyi a tinhlantswana kutani loko wo va nyenya u tata tlhasa laha ukatini leswi kutani ku nga tlhasa wena la kaya la he swilo ni tenge swi cinca la kaya tenge swi cinca he wena
3: he
1: loko swo va xitano busopa a vukati byaku byi ta va bya ku kandza hi ximazi
2: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: wu tisa ku kheleketela mbembe wa phukwa mbhovo wa linya wu peti hikusa a vukati byaku byi tshama emilon'wini ya vanhu hi swi wena wu hanyisaka xiswona swi ta ku bavela loko u nga va zandzi a maxaka ya nkataku nakona futhi a ku va ta nyoxa leyi mponti ya umakume mabidzi ntlhanu na ka zaswo zandza ku va ha kunene u vitisa hi nkatanga a koni mamana i njhe u tshama u mu pfuxela a sobirinya wa ku luya wa hala kwini a kona njhe u tshama u mu pfuxela na muxuva nkatanga a wu se na ya mu pfuxela mamana a wu fambe kasi wa mu pfuxela mamana hi nga na hana na kumbe doxi ku dulo haya ni ta ku khandziya xibomba njhe ku ya pfuxela mamana hala haya kumbe u ni nyiki deje ni je ku khwela xitimela ni ta ya pfuxela rirana hala haya haya u hla maxaka yakhe u ya va pfuxela
3: hali zantsu leni li ta va swin'we
1: xa umakume mabidzi ntlhanu na mune zandzani ku longoloka n'wi ya kezeki
3: a hi leswaku ko siketana lo u vhumbulo a hlamba hi loyi wa famba kezeki na kona hi loko a swi jula tani landza hewe
1: xa vugamu mpelampela yi nga xa umakume mazazu mpontile
2: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: a nkataku a nga dyi ku fananisiwa na munhu vavanuna va swi zandzi ku fananisiwa ni va nkataku lava khale
3: niye wansata nga swi zwandzi ko fana eh mamana wa nwana nga lwa mativula anka mafadzi patsa mala mine futhi swi ku yini yini ku safani dab ha va swi jikile mine anka tanga lwa ku sungula papai wa manyana futhi mine afani xavela fa ku yini yini eh vanhu va swi jikile ta khale ti khalu ti leti hundzile loko wa ha ti jula tshikana na nani wi famba nwa dilanza thunka ringana vhiki ti taka ni ku hi ta va hi le kona hi ta ka ta tlhontlha timbenyana ku sa swi tiva swa ku leti wena ku titwa leswaku va vulavula ha mine wo tima rato kasi a wu ta ti jula mundzuku a hi tiva kone hini hi ku sa ntanga wa hi vona le hi saleliwa hi mabiji masiku ku va hi ri furumana kumbe hi ta tlhasa kambe swi tona ku yenca ho cingani bunga hi muka ka Samuyele dondzwa na hehe kone ha hali ta ha ha khweva cana hi byi twa ku hisa yo ahe.

Mahungu ya nhlikani hi Msir Provincial de Maputo muhlayi Jovitangovo. Nhlanu wa vanhu va file ku va ku vavisiwa vambirhi ka mhangu ya movha yi vonekeke vusikwini bya tolo a xifundzeni xa Xongweni xifundzankulu Gaza. Ka mhangu leyo ku ve ni ku gadlana ka muni wa mimovha leswi pfuxeke lifulelo ni ku luza ka switirho. Murhangeli wa xiyenge xa tantirhisano ni xitshungu ka komando la maphoyisa xifundzankulu Gaza Carlos Makwakwa a kombisi swa nga swivangelo swa mhangu leyo ku tsutsumisa mimovha hi ku tlulisa mpimo ni ku fambisa na ku phuziwa mabyala. Hi kola ka mhangu leyi maphoyisa ma tikisile ku tsatsiye xitshungu ku va xi tikisa uvoneleli ni ku landza minawu ya mafambela switaratwini. Murhangeli wa tiko a tiyisi leswaku mfumo wu lavetela tindlela ta ku tlakuxa bindzu tiko leri kumaka hikola ka marhesa ku va swi koteka ku lulamisa timhaka tikulu na ku nga tsutsumeliwi ku pumba leswi sindzisekaka. Hi mavonelo ya Daniel Chapu, loko makungu lawa ma koteka ku landziwa swi ta koteka ku va ku hakeliwa swikweneti ka tikomponi ta ku hambanahambana ti nyikelaka mintirho ka mfumo. Murhangeli wa tiko a vulini leswaku nawu lowuntshwa wa xiyenge xa marhesa wu pasisiweke hi huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni se wu landziwaka wu pfuli mukhandlu wa ku va swi koteka ku tlakuxa mintirho ya ku kola marhesa leswi kotekaka na n'waka ku hakeliwa muholo ka vatirhi va mfumo. Murhangeli wa tiko a vuli marito lawa mugqivela lowa hundzeke edorobeni la Nakala ku fambeni ka nkatsakanyo wa liendzo lakwe la ntirho a xifundzankulu Nampula. Khale ka vana va tiko va dyondzeke tikweni la Kuba nyamuntlha va chololokile edorobeni la Maputo swa nga ndlela ya ku chavelela hi kola ka mahanyelo ma tsondzomaka tikweni leliya. Tiko la Kuba li hlangana ni swikarhato swa ku pfumala magezi, swakudya, maphalafeni ni ku va tikomponi letikulu ta xiyenge xa mahotele ti sunguleke ku huma tikweni leliya. Mukombisi wa khale ka vadyondzi va Kuba Silvestre Dava a tlhamuxelile leswaku a swi nilisima ku va va kombisa ku chavelela ka vona hi kola ka matshamela lawo tiko la Kuba li hlanganaka na wona. Swihahampfhuka swimbirhi swi xaviweke masiku ndzhaku hi komponi ya Linhas Aéreas de Moçambique swi fikile atikweni wa ntlhanu lweyi ka livala la swihahampfhuka Aeroport International de Maputo ku va swi tirhisiwa ka ku tleketla vanhu ni mindzwalo. Tanihi ku vula ka mukhwepa wu paluxiweke hi komponi liya, swihahampfhuka leswo swi vuyisiwe hi Afrika-Dzonga lana swi pendiweke kona ni ku va swi lulamisiwa ku va swi tirha tikweni. Tanihi ku vula ka LIM, swihahampfhuka leswo swi lulamile ku va swi tirhisiwa lana ku fambeni ka mavhiki manharhu mataka swi ta sungula ku tirha ndzhaku ku va ku lulamisiwe mikhwepa ya kona ku va yi sungula ku tirha. LIM a tlhamuxelile leswaku ku ni tintlhari leti vuyisiweke ku va ti tirha hi swihahampfhuka leswo ndzeni ka minawu ya vuvoneleli. Yi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku yentswisa xitarato xitlhavinyetaka xidoropana Ntsindza xa xifundza xa Kaya na Posto Administrativo la Sena ka mpfhuka wa 100 km. Xitarato lexo a xi honekile hikola ka timpfula tivonekeke. Ka mintirho leyo ku tirhisiwa mali ya ku fika kusuhi ni 3 million ya timetical lana ku pfaliwaka swikhele ku yentwisiwa buluwe ni ku tlakuxiwa ka mapontons. Murhangeli wa hubyani hanyelaka mintirho ya makungu ni vuyaki a xifundzeni xa Kaya Beta Silva a tiyisi leswaku mintirho ya ku yentwisa xitarato lexiya se yi kongoma vugan'wini lana se mafambela ka muganga lowuya se matlheleleke mavalawu manene. Murhangeli luya a tivisi ni leswaku ku landziwa mintirho ya ku ya ka misele ka miganga leyi loko ku na timpfula yi pfumalaka ntirhisano ni miganga yin'wana. Muyingiseti wa khurhandzeka lawa ve mahungu ya nhlikani hi Emisiri Provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Bala nambelwa vakla shmatsilo yakalte keshkarika kampo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
3: kune munwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelwa mpepo
2: kasi yena yendla yini
3: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makatleni wo mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa kuveni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka.
2: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
3: Isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza.
2: Xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka kumnyika mafi ya vele.
3: Wavo, swikomba kuveni wansati lweyi hayendli leswi hinga swivula. Akareya ngwisa nwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

naya lava tiriatlingela ku va ya angulana hi kha matshamelo lamanene na kulo ra ntirho va vulendra ntono hi fanele ku va hi tivisa na miyingiseto ku rhandzeka leswaku nongonoko lowu nga karhi wu sungula u ta va ni vumagamo hi nkarhi wa Zoitorsh handle ka ntlangu lowu wa ku yelana ni nkombisano wa bola xiyimo xa xifundzankulu inyambane divizao de honra hi ta va nakambe ni mahungu ya ku yelana ni mitlangu ya ku tiyisa mirhi lomu swikolweni

0: Sasa zora sats binotso shemwing setse hi kasinaya nyimela kuva yangulana na secretario permanente washi funza chila kama sanjena tatana Fernando Mokavel lana mabolo yaina hloko makaya wona ingatava kuva ilava kutiva mafamele ya tamin tlanga kutisa miri a xifundzeni lexiya xa n'walungu ka xifundzankulu Gaza hi ta kongoma a xifundzankulu kasi swi komba leswaku matshamela mpela se ma lulamile ku va hi yamukela tatana Fernando Mokavel secretary permanente wa xifundza xa le ka Masanjena loyi ke hi xihlonipho lexikulu na lirhandzu hi moyozelaka hoyohoyo i nhlikani
1: Nene, I'm sure that journalist Makaringi, I'm sure that I can tell you where I am. I'm from South Gaz, I'm from Naina, Alen, Kalmam, Snen, Lugumi, Kishikam, Kandog, and Gena, and I'm from Melanguina.
0: Yes, on a Shakusumula, Lishi, Natalava Kutiba Kanguina, and Zaku, Kanku, Kulu, Mivekena, or Natol, Automilinja, Nekoka, Masanjena.
1: Automilika setole elikarina ikangela amuno makumu ya malembe ndzaka ku netla ku tsule yentsha a district se ankhuvu alukulu ngopfu swinene lana ngona ma local dad hinkwawo manga kumeka lana a said district matatlangela matakulungela majambi ku dliwa ku busiwa ku kuyini a lexi xiyetisaka hinkwaswo sweyo i mitlangu ya ku tiyisa miri hi vulavula ya football se ni xipetakulo xa kona se tolo ku tlangu ngopfu a makaringi khalimambi swinene
0: hi swona ka ntlangu lowu veke wu yisiwa mahlweni tolo hi handzu muni hi veke na wona
1: khalimambi swinene a tolo ndzaka ku na hi confidarile a va ekelani va hina lava va Zimbabwe va nga mahenya depois ya nga swi kotanga kwala ka swikarhato and ku kumeke leswaku a selection A yi ve yi bela na selection B lana selection A yi nge ve yi ganya a selection B ikokolano a selection A yi ve yi amukela a mamedala ithela iyamkela atasa manje ka mitlangu leyi ya tolo loko muni nyika muni pfumela na ku vulavula hi xikoti xim xa district porque hambileswi hi tiwona ku hi li kule ni ximfundza xa hina a nga capital provincial amaxi a football lomusid Masanjena a yindi i model that leyi i movement ra ku amamasa hi ntambu swinene
0: a nkarhi wa n'wina ke tatana Mokavel
1: kensile ngopfu swinene a ka nkarhi lowu hi kumeka hi ni kampani ya distrital leyi i nga ni nove wa maekipas a ka wona maekipa lawa ya nove a woitu ya poxa tintativu sede kasi a ekipa yin'we i ya le amukambeni leyi i nga a posto administrativo de mavue maxihandli ka ku na yi nge se sungula kampionati leyi hi vulavulaka hi yona hi ve ni tornei d'abertura leyi a finali inga koka tikipa timbirhi leti nge ve Dakar ni Nova Alliance lava nga bela finali a ka vona hi vonile leswaku a Nova Alliance hi yena a nga ganye dojum a ganya a ntlawa lowu wa Dakar hikokolano a ku lunghiseliwa a campionato distrital leyi se sweswi i nga le ka segunda jornada a loko hi civuka hi vona leswaku a ntlawa lowu wa mukambeni hi vona lowu u nga phambeni ya dash wa tipoint ntlawa lowu wa ku ekipa yin'wana ni yin'wana loko yi famba yi nga tayitanga sempre ya beliwa mafinali tshimana lomu ka hina bawa makaringi ma kumeka ma li movementado hi ntambu swinene hi ni kampo ya xikola sekundara hi ni makampo ya Nova Alliance hi ni kampo ya mukambeni loko za ku fika finali tshimana movement wukulu ngopfu swinene wa tixipoto lana ku ya ku abukeliwa a mitlangu ya ku tiyisa miri vulavula ngopfu hi tixipoto a tolo loko muni nyika xikarhi kambe handle ka football hi ve hi wona a mitlangu ya atletismo tana ku nga ve ku phikizana hi valuni va rhambula xisati valuni va rhambula xinuna a va rhambu va xisati eve sejo va vona lava nga va phikizana mapalta manara kampa xikola sekundaria lana a primeiro até terceiro lugar vão acumar a prêmio e uma medalha de material escolar idem para a lunar ambulância da vacinuna tava nove a pizana lana a primeiro e segundo terceiro lugar vão acumar uma medalha ne material de escolar se colar não se colar nada todo o nível de fambicasse ndzhaku ka vitanile hinkwavo va ta tlangela lomu district hi magambi ka kona hi ve ni xipetakulo lexikulu ngopfu swinene lana ku nga va ku diva na vhinto va artisha lokali lana kambe
0: amukhadi leyi nga na wona specificament sports lana hi vulavula ntsenantsena hi ta mitlangu ti yisa miri a swala se a xanisima xin'wana ni nga ta lava ku tiva ka n'wina hileswaku hi ku va masanjena xigubu xikwalakwala ni swifundzaka swin'wana swi kumeka n'walungu mi kumeka kule swinene ni ntsindza wa xifundzankulugazi hi vulavula hi doroba a mina norho wa ku va siku lin'wana mi kumeka ku ka campeonato provincial
1: allo hi yona norho wa wukulu ngopfu swinene por isso hi zama leswaku hi fortificara cada vez mais a campeonato local ya hina yola campeonato distrital leswaku loko swi koteka hi kuma va patrocinador porque por exemplo a sweswi hi ve ni patrocinador wa mkulu wa football a nga empresa Terol Limitada yona leyi nga patrocinara equipamento yi patrocinara amamedals entao ya mahlweni hi ta ya mahlweni hi ku tirhisana va patrocinador porque hi talento li kona a majaha ya hina ma ni talento leyikulu ngopfu swinene swanga hambiloko matshuka ma huma va ya mapayi ma xikwalakwala sempre a ya ha lava kuma magomba kuma magole ya da ekipa leyi belaka swa swaku na verdade no xitemu xitalento entao hi busy hileswaku hi tirhisana ni va patrocinador ni va fazenda leswaku a va koti ku va financiara leswaku hi kumeka hi li fort leswaku hi ta kota ku loko matshama le mali kona hi nghena a campeonato hambi provincial hi ta kota ku hi bela hi fika hambi ku regional kalma swinene
0: hi wihi mujeke wa xifundza xa le ka Masanjena loko a mutshuka murhambiwa ku va muya kumeka ka nkhumbizana wa ku karhi a mu ta ku Masanjena hi lweyi a ku nambo luzaka mitlangu ya ku hambanahambana kasi lana Masanjena a ni tshemba leswaku ata kuma xa ku karhi qual é o vosso prato forte ninga vula swi xita
1: em termo de que de potencialidade
0: e vula vula hi tsima tsima kola ka mitlangu ti tsamiri kuni mitlangu ya majuvani nga atletismo kuni mitlangu
1: antango a prato forte na e football kala ka football va kulu ngopfu swinene hilana hinkweni nga postara kona kala ka football va kulu ngopfu swinene ni majaha hina la mabelela ku a equipe ya província masoko kolomba ku loko fika mukamale ya ma ya ku bela masirisa ha mavita mata si ni majama nga fira de gaz ni majama nga club de gaz mafamba ku priki ni talent lo mentao a platform ya ina lo mbaba ba journalist e football ele ya postra ngopi yona e football masikole ele ya postra ngopi yona atletismo ikona maja ainda estamos numa fase muito embrionária mas a football ele nga kona ngopi swinene nga platform kona ka ina
0: Inga vula yini ke hi ku tlhelo la ku kumeka ka rambu la xisati ko ka mitlangu leyi ya ku tiyisa miri
1: é um desafio porque na verdade hambi tolo tive ke hi koka rambu la xisati leswaku na lona wu li nghena ka atletismo lana na va ni matimba va ti kombekisa a nível das escolas decore alguns campeonatos para que envolve as raparigas então não vale ku tene va bela só que sempre a ramblash lona linga mahlweni mas novanao lava va ramblash sati va ni matimba ku kombeka leswaku loko swo lunga pele mei loko hi za hi rhanga hi ku nghena hina a nive de campeonato hina a hi peta a va ramblash nuna entao en segundo plano podia na kona loko swi tshuka swi koteka i va lava ramblash sati va sungula ku va kompitira a nivel interdistrital kisa va fika hambi a nivel provincial mas novanao mitlangu a zama ku va pela va tsutsuma va bela hambi football kalma vusinene
0: swanga marito ya ugamo sekretari permanente wa le ka Masanjena tatana Fernando Mukhavele hi wa mi nga hama kongomisaka ko ka vabeli vahisekile va mitlangu ti samiri na xitshungu hi ntalo wa xona ku va a mitlangu yi paralisiwa ko ka Masanjena
1: kalma vusinene mata ku fungela ku khensa xipasi lexi mi nga hi nyika xona xaku hi kumeka hi le moyeni nyamuntlha a kombere hi ramba ma agente econômico ya hina football hi patrocina ramba ma agente econômico ya hina se ni ma agente econômico ya na lava não pode mais kota ku maveka xiyanda ma pfunetela hi nga nyimeli ntsena ma empresa lava ma nga handle ka district ya vulavula hi Terol Limitada leyi langa leri nga patrocina ma agente econômico não tem mais tiva swa ku tem maveka xiyanda leswaku a football liya mahlweni eka football movement ra ko a vanhu hinkwavo ni ta hela ku rhamba hinkwavo lava va swi kotaka va nga ni matimba hambi va vulanga va district leswaku a va pfunetile a va hi supporta va professional football eka football hi yona leyi yi endlaka leswaku hambi madyongwana ma tshika swa ku phuza mabyala mabyala timbangi va famba ma ticoncentrata na mabukela a football se ha rhamba hinkwenu mi na mi swi kotaka leswaku tshinelani mi ya poyara a company ya district la hina mi tlhela mi apoyara selection ya hina khalima mi ngopfu swinene
0: ku khensa hina ke secretary permanent hi kolaka ku va muthekiniki nyana nkarhi lana hi buleke hi mafambelo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hi tsundzuxana leswaku masanjena mapayi na xigubutolo hi swipfundza leswi swi ku lungeleke a ku ndlula ka munhu wa makume wa malembe na swi phakamisiwile swa nga swipfundza hi khensile mi navelela a nkhuvo wunene nambileswi se nga sonto se mi hi ni tshemba leswaku mi karhi mi ti lulamisela ku va mi ta sungula vhiki lin'wani la ntirho Kalmam, karmambo, merci beaucoup, thank you very much, Kesa, I mbilu hinkwayo ke. Ive mama ila lao mingiseti wako ranzeka, ibuleke na sekretari u permanente wa shifunza shilaka masanjena. Mwalungu ka shifunza ankulu gazalwa ya chambu tile ke nyana shwitsongo maila nima famila ya tamin klanga utisamiri. A shifunze ni leshia, shangwa lungu ka shifunza ankulu gaza.
2: Radio Mozambique. Domingo Desportivo.

0: Karinga tsa se sara tsena 45 minutes since second pela kuva hi tsemerisa ona nga le le dza ntlawolo wa vaimbeleli mafikizo loko va hi yamukela mo inseti lwe hi nga ni tsemba leswaku ta va wa ku sungula hoyo hoyo inhlikane ai tshe temkelile a hlayo 8700513333 mabulu mailana kasini ku tulamisela ku ka xifundza ku lugaza na ku chuvukiwa mintlangu le ya inyambane 2026 ina va tsongwane va ayivula vula hi va atleta va mintlangu le ya volleyball ni atletismo xikan'we ni va tlhavukanyisi va ma modalidade lawa ti patsi na hina hi bula kuva switlhela mpela swi sindzisa ku va hi yamukela muyingiseti wa hina wa ku rhandzekanga mpfhukeni hoyohoyo hi vulavula na mani na mi kumeka kwini ka kona ya mi kuma
1: hallo
0: hoyohoyo i nhlikani
1: nhlekani
0: ni njhani ku pfuka hi n'wina va mani na mi kumeka kwini ka kona
1: Mimina Ana ni kumeka 7 d'April.
0: Okay, 7 d'April kwini ka kona?
1: Mabonzo 2.
0: Ngena makenke. Maiti va nhloko maka ya hina ya namuntlha, kumbe mi ya fona hi ku fona.
1: Ho fona hi ku fona hi xitini.
0: Oh, matlari hansi. Mabulu ya hina namuntlha mailana ni ku tutulamisela ko ka xifundza nkulu gaza na ku chukiwa mintlangu hikulu. E vulavula majogos escolares em Nyambane 2026. Ekuva meu fone ekufona ini tsemba leswaku ha a hlengelo wa nwana. Vulavula, ya mikom, hlengelana ka.
1: Tabo.
0: Tchau. Zasezi 47 etana vula leswaku a hloko maka. A inga tadza hi pfule mukhandlu kuva mirungula. A swinga ta humelela leswa. Ilava nhlengelo hi mavonela mabulu na ichuka leswi nga kuti lulamisela ku ka xifundza ku lugaza na ku chukiwa a mintlangu leyi ya Nyambane 2026 1647.

0: Zasa zara ji 49 minutos mi ngisi ti kari bola kasi ni ba tlhavukanye si va mitlangu leyi ya volleyball ni mitlangu ya ntumbuluku exikan'we ni vatsongwana hi vulavula hi va athlete hi swona a hi nga naveli ku va hi mu tekela nkarhi hi le ka nsontho hi nkarhi loyi siku leri mu londzo vutaka swinene ku va mi humula swona ku va a gujeguje yi kule ku fambeni ku ka vhiki no pazam sorkolas se na loko munyika amkhandle ku va ku va mi ya humulanyana kutsongo ni va vatsongwana ku va va pfuxetelanyana kutsongo ku va tiva leswaku handleka ku va va kumeka ku ka mitlangu leyi hi lava va kumeka ka tidyondzo swa nga marito ya ku gamu rosa ta kuma ku no a no xitsina rosa u lava ku va vula yini swa nga swa ugamu ku va hi pfala mabulo lawa
1: a no lava khenta ku ni li la xayixayi i siku la mi lavo sungula ku ni winile lana ni ta kumeka ka majogo yo xikolarix a ni nga swi yimelanga maleba ku munhu na xikwembu xi ndlavelaka ni fambaka na xoho
0: wena u titshembe
1: na titshemba na titshemba i ni ta bala swa ku hi ta ya ya yi nyambani hi ta vuya na Vitoria
0: londzo vo ta mikrofoni lowu kasi radio Musambika ku nyikeke ku va u rungula vatswele va wena lava khumeka ka le ka xokwe
1: ni rungula a maxaka mi hinkwawo ni rungula vhorora ni tshamaka na yena na mukhensa ku a ni hlayisa
0: kanelo na bamle amle hla ka sinya
1: a hi nga le
0: hla ka sinya okay kanama rozinya zwana no abe wena uno vitu la ku karata man mani
1: anustina
0: ora rostina ora nostina ora então bartioga
1: ano na vela ku rungula mashaka a mina
0: wena loko u kala u nga vuyini medadla wena tambrela be
1: ane ka ku rungula mashaka mina ni vangani va mina lava ni sukeke ni va siya ni va gwela ni swa ku lomu ya kona hi ta lwe matimba hinkwawo ku va
0: hambi ku tivi lomu yaka kona
1: a yi nyambani ta vuya na hi tsakile hi ta lwe matimba hinkwawo ku va hi vuya hi tsakile ni ku kombidara van'wanyana ku va va ta kumeka ka modalidadi leyi va trainer ra voli ku voli i ku tsaka hi ku i mamomento ja livre ja ku hi va hi takani
0: bola. Tsemi rungula mani ke ngwena?
1: Ni rungula mani na vapai.
0: Avana mavito.
1: Vana wona.
0: Ah, leswa ku avatswela va wena va kuthi.
1: Ni rungula mani wa mina, Adalia Francis Khosa ni papa wa mina, Silva Francis Khosa.
0: Okay, kalma. Professor Kolas, hi xi hantle xikulu, ku va hi gemeta swanga marito ya ugam.
2: Na khensa akuvitaniwa la bomba karingi. Sei kaya.
0: Ndivela leswa.
2: Ile kutunukiseleni ya famba ita hlasha ku hlaya loko hi vuyile a xi tata tsama futhi ita yo bo xi kungula
0: okay
2: xipfumelelwana xa ku tengi vuyana xa ku vuyile
0: vala xi tsembisa xikweneti
2: hi swa sweswo
0: promise deep
2: deep leza
0: se e kari bulna hi kumeka ku nkarhi lowa ku tululamisela mi endla xi tsembisa lexi loko mitlangu yi ta va igamile ita tlhela mi vita ku va mitala ita takosh ilonza
2: ntiso le
0: swa tsembisa
2: swa tsembisa
0: kuva minga kweli na nguna vuyi mpfulela mukhandli kuva mininjangwa swona mitiphina rungula kare wa nwena
2: xa ku sangula ni rungula ansato mina ne uze khosa vana va mina Gerson Derek Evstelio papa mi Christopher Ntobele mamono mina Misere Nshongo ndi vamakoni va mina hinkwavo ni vanghana lava ntwaka
0: va ndyangu wa wena na wona wa tlanga volleyball
2: wa tlanga a lwe wa mutsongo wa kona le ka Shadrish
0: okay a famba na kona na
2: na danga se va
0: anga se va ni tlanga le pumeli wa
2: television festival le taku ta veko
0: okay ikisele andot
3: yeah
0: really
3: ah abalile kula gomini atibuyile sokutengiwe ta basha ukara aninga ta tlula xigava hi ta vheta ba xa ukar avaka maputsu vanga tseka va hitsumbula vayiva swinwanyana
0: okay
3: se para vanga yivi uta ilelisa la vosho ka nkwaso hi nga ta xamula ka nyamuhla hi ta xamula leswi vanga ta swivonaka na vona
0: okay
3: so
0: wena ke amrongol
3: ay amrongol
0: meta ile
3: agijan
0: nimbona ugoma abantu bagijane
3: kwa mashaka karate ya no ntisa bagijane
0: kwa ugoma ntimpanza nkano
3: ay nad
0: so
3: na urungula njanga mina
0: yobula so okay
3: ndangura njanga mina satwa mina graciosa larson ngono mina
0: na ndiwe aba graciosa banyingi ngavula vitu complete kunuvula urungula satwa mina graciosa manya mina nina amakwero nga graciosa makaringa solo ku graciosa
3: eso ndangula satwa mina graciosa shoveti
0: okay
3: na vana mina Larson Nkovani, Bersila Nkovani, Maria Nkovani. Na baba mina Pedro Nkovani na Maria Shibaili. Ni mangane mkuwa vantwa ka nkangamalo.
0: Ikhesile. Ili inike loko mitolovela ku gama mitiri ya nwina ni loko mutekile hure. Kuni shaukari leswi mitolovela ku shivula zwo. Kagaza. Vale ni grito de guerra. Isso. Sorkolas. Se swilini. Ikuvula vula hi kuva hi patsa maputugazi na nyembane. Ora ba va leka maputsu nika ni nyembane ora. Ala vano va leka gaza se va sungule ku hi jusa jusela. Vale. Swa sindzisa pela ku vamba jusa. Mitolovela ku vula hi dike loko nkasi ili wa ku tsankari wa ili wa ku tsaka.
2: A agree to lead depend the model daddy kada model daddy agree to allow
0: no agree to allow tabo wena ikuva uni ntombele ya wena nwana le wa wena tlhelweni e op senta komela ku chichinga na futhi wena mina o tlela yela ya tipatsa na sokolas se rosa rena ta tipatsa na sopresorla ku vai ta gemeta mabulu lawa ya hina la a khohlwe
2: an khohlwa
0: ah onu ku yokhohlwa okay a microphone lo wa nwina lo ya okay ndawu isungule kwini isungula hi volleyball ku vai pala mabulu lawa ya hina main sets 1650 sets some clip circulars
2: some segi
0: okay ayeni ka
2: exactamente agree to la hina lawa gireri vaka gaza
0: ya
2: mhm
0: majanta munti ntombi ta kona
2: nti isle
0: wa bona ke
2: a loko se xibolwani xi biwile xiwe ku mapundu ka voli
0: unga voli
2: hele gaza baba let's go
0: okay ne patsa ku tsoka avo ku jusa we wa bravara va ntshu
3: na dana
0: agijane akuna akuna va ulolo
3: nada
0: okay
3: Ina hili gazo watu mchim three horse
0: okay you can see like circulars na tinto mbile tatimbile na wena senior professor iba tlhavukanyisi va hina va mitlangu leyi ya volleyball ni mitlangu ya ntumbuluko la nebuleke na va tlhavukanyisi ni tinto mbile ta ku saseka leti ti vumba ka mitlawa leyi inga ta kombisa ka xifundza nkulu gaza le I nyambane emi navelela mathomo na mikateko ankari a le okulu andlela ya hale hile hambanini ita tlhele va swin'we masiku ni minkarhi I landzelaka
4: Radio Moçambique Domingo Desportivo

0: 17 horas y 34 minutos, me ngisethe leka ora lauga mukoka majambu lawo ya tami ntlangwa kutisa mili la nempatsa ka switechi leswinaro maportugaza na inyembane kasi namuntlha ti ntambu na tidonsiwa kusukela dropeni la ka ncayincayi ntsindza wa xifundzankulu gaza hi ta kongoma ku nga li khala ya xifundzankulu maputsu ku va hi kwehletana ku loriwa ntirho Rigoberto Xisano ku va hi tela ni katsakanyo wa leswi i veke ntlangu wa tolo lana a klubi da manyisa humeleleke mahlweni ka Associação Belouza Football Club a mabola manharhu ya ku yanguliwa mambirhi ka ntlangu wa ku lumba jornada la vumune la nkhumbisano wa bola ya xiyimo xa xifundzankulu lexi xa dzongeni eka tiko ka ntlangu wa ku fana inkomati wa le xilavani hi lwi humeleleke emahlweni ka klubi marakwene a mabola mambiri ya ku yanguliwa alin'we kasi a ntlha wa zaset dimayo lowu tibeleke a ntlha wa Lingam Football Club a ntlhana mabola na lin'we ya ku yanguliwa ha mambirhi nkhumbisano lowu ku ta fika sweswi u rhangeliwa kasi a klubi tuxinavani na 28 ponch na ku landzela a ntlha wa xikola sergenta xiforces armadas eswa wa ni 27 ponch kasi a xiportivo leka matsola kumeka ndhawu ya unharhu na khumela tiponch na ntlhanu na tinharhu i ugamu a ntlha wa Umbeluze Association kumbe Football Club u kumeka ka ndhawu ya ugamu ni pontu yin'we ntsena ndzhaku ka mahungu na mayelana ni nkhumbisano lowu Rigoberto hi lwena yena nga ka latlhelaka a hi byela xa wu karhi mayelana ni ku tilulamiselaka ka xifundzankulu maputsu na ku civukiwa a mintlangu yikulu ya lomu swikolweni xa ku xifotivo xikular Rigoberto Nhlikani
1: ka nkarhi lowu ni vatlhawukanyisi va mitlawa ya mimbirhi na ni sungula hi mutlhawukanyisi wa mutlhawukanyisi nandza wa klubi damanyisa nga ta hi byela mayelana ni mihandzu wa ntlangu lowu mutlhawukanyisi ha ri vito ku sungula
2: Edson Matati
1: voni njani ya ntlangu
2: mi jogo ya complicado nyana hi sungule a yi nghenanga be humi primera parte na hi biwa 1-0 ma hi zame ku lunghisa michumu na yi honekile leyi nga koka yi nga sungulanga be hi zame hi kota ku ndzuluta jogo hi kumeka na hi ganya maje mitirho ya mbaka dia pos dia pra swi kota ku lungha
1: a klub da manyisa lowu va tikomba swa ku halembele leyi a ni mpimiso n'winyana le ka kwarta posisan mini ntirho wa hambiwa ka nkarhi wa swona
2: halembele byi a hi navela ku fundzisa hi navela ku tlhasa segunda posisan mas a swa ha dependeri yini polisiwa muntu complicado na swoswi i ntirho primer hi tlhela hi tshama tiseri lugari hi nga kuma halembele nga hela no hi zama ku tirha pra hi nga baxari pra kwarto u kinto lugari
1: maswoswi mi le ka kwarta posisan
2: swoswi hi ringana ni chipori da matola hi tiponi ta ku fana hi le ka kwarta posisan proxima semana hi bela kaya hi gama hi yele xiportivo xi ta ku disidireka ko hala kuvana swa ku hi mani a khwelaka ka tiriseri lugari
1: ni tiponi tingaki porke xiportivo ani 4 a ni 18 ku pona
2: ni namuntlha a hi ni 15 hi khwele ka joku namuntlha hi khwele ni ku 18 ponti
1: hi kulube da manyisa muni hi nga munyimela hi nga ta mi nyimela ka lembe leri ti nga hlaya makondison xivaberi
2: pra lembe leri taka ni navela ku pelomenji hamba ku tlula leswi nga hamba malembe leyi nga hela ni lembe leri la namuntlha hi navela ku pelomenji hi tlhasa primero second lugar hi ta kumela hi ya puli diapuramente pra musambona
1: kanamambo nakoni ni ta bula ni mutlhawukanyisi wa Associação Belouza Football Club mister hi rito muni mi nga na rona namuntlha xi mi kumile de novo mi luzile a hi mo ringana ate kwasi no fin du jogo a mi swi kotanga ku servara iPad a vito ku sungula
3: Serge Samstembe ngheni be hi tekela ku primera parte hi tekela ku gulisa u mina hi ganya 1-0 hi nghena segunda parte kama ku sungula a swi kotanga ti controlar va sungula ku va hi golisela golo ya ku sungula ni ta ntendela ku hi baxara malinga kambe nga swi baxara malinga tlhela va vaphele va hi golisela hi fambeni swa ka resultat ya kuma a impati hi patarisa ku fanela ka henhla ya fanela futhisa hi golisela a golo lotresha
1: ku chota yini ka ku wa swi sombeleso football club
3: a swi swo ka ya ganyiwa ka munhu sempre bela be ma xima resultat ya fanela sangu a ma humeleli
1: ate ka jornada limini u pontu
3: terna fermel ou gam.
1: Quando chegamos na jornada, monen nunca logo nunca pazam. Se os nunca tenha para pelo menos o suco a última posição.
3: A última posição eu digo escuro do goiás. Quando chegamos na jornada lá em casa, o sopo de tentar algum mês de ganhar zimu uma vez.
1: Alemel taka muda a comércio, a mínima resultado.
3: Alemel taka continuar em projeto em ganhar zona. Gente diz isso, é sempre alemel taka de forma à frente.
1: Kalma bo muatu leba reto ya mukhlokansiwa Association Mbeluzi Football Club
0: na kulorwa antero Rigoberto Shisano lwa iteleke ni katsakanyo wa ntlangu Lucas ntlawa wa club da banyisa umeleleke amabola manaro ya kuyangulewa mambiri ka ntlangu lo wa kulumba jurata la umune leli tolo kasi liveke lifika augam na kamini ntlangu ya kufana Association kasi a club em combate futebol clube Wales Navan a umeleleke amabola mambiri ya kuyangulewa alingwe mahlweni ka clube do Marrakech kasi kotolo na kambe a za 7 de maio ilwe ati tshileke antla wa Lingam futebol clube a ntlano mabola na lingwe ya kuyanguliwa a mambiri kambe ntlangu ya kufana anova Aliança Leka Machich na Munta, ele vai te beleque a Tawatemusa Futebol Clube e Cassi Cantangulu, o Kume Kaka, Kokan Kobzanukulu, Bolechim Shashifunza, Ankulu Inyaman. Loko itlela kama potsumi andlu inwane ingana yona, ivula le swaku loko yehlengana xigaba. Kami ntlangu ya ma junior inga vatsongwane kasi xigaba lexi landzelaka ma senior ka xirhata la ku sungula Nova Visão hi loyi a humeleleke mahlweni ka ntlawa bola wa le ka maxava a bola lin'we kasi a Club de Marrakech a humelelile mahlweni ka Union Sportiva de Tres a mabola manharhu ya ku yanguliwa a mambirhi a Union de Prumo a luzile mahlweni ka Mamas Foods a mabola manharhu ya ku kala yangulo. Cama juvenis, leço cá a terceira jornada, até três, ele e Cassi. E me tangulei e peguei sua cama e sua maquina que se puta ficar sujo, e que ela ganha que se leva na minha hands, lá na até três, a bela que na Vona. A nona Cons Futebol Clube, ele e a homelele que maquina canta o ale que machava a bola lengua. Kase a Buffalo ilu ati beleke a ntawa sportivo leka matolo matola gar a 12-0 a Associação Esportiva wale trevo ilu ameleke makweni ka Singatela ama bola mambiria kuyanguliwa alingwe Lyon de Tsalala 3 Associação Acadêmica do Machava 2 mintango leso ya kulumbanko bzalo wa majuvenis nona cons ilwe awelekene na mahlweni ka Union Sportiva Olencobe a bola lengwe la kukala ya Angolo ida tlela kungale khale kwehletari Roberto Shisano ka sikhamelelo ta hetela ni mitlangu ya kulumbiana na ni kutulamisa kuka xifundza nkulu maputsu na kuchuvukiwa mitlangu ikulu ya lomskolweni Inyambane 2026 lomu kagaza atolo kuve kuiswa mahlweni a mitlangu kasi ya kulumba jornada la umune la kopizano kulu wa bol evula vula e divisão de honra lana akase antawa wa amintawa ya shidengele na klubi gas iringanile a 0-0 kasi a ferroviario ilu aluze kima kwenye ka belene ama bole mambiri ya kuyanguli wa lingwe kutafika sozo kopizano antawa wa belene ilu kumega makwenye ntara tupontu na timbiri afaro vera kumega shikabasha umbiri na 5 ponchu akulu mchibutu akumega ndawu ya unaru na 3 ponchu akulu mtigaza akumega ndawu ya mune na 3 ponchu na inafu kasi ashidengele akumega kuka ndawu ya ugamu na tupontu timbiri loko hi vulavula hi ntlangu lowu wa tshimatshima swinene lana a Club de Belene a ti tshwincheleke a ferroviario digaza a mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we a hi toni ku landzela kasi a nhlelo kumbe katsakanyo wa ntlangu lowu na kulorwa ntirho Nicolas Mukhavela.
4: ntlawa klubu tibilene lowu tibeleke ntlawa wa ferroviari wa gaza mabola mambirhi ya ku yanguliwe hi lin'we ka ku landzeni ka xiyenge xa wumune xa mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu gaza ntlawa wa ferroviari wa gaza lowu sunguleke hi ku ve u endla gula ku sungula kambe a wu swi kotanga ku ve ni u vekisa handzu lowu laha na ka ha famba xiyenge xa ku sungula u ringanyiseke ntlangu mahlweni ka ntlawa bilene ku heleni ka xiyenge xa ku sungula hi laha ntlawa wa ferroviari wu humeke na u ringana ntlangu mahlweni ka ntlawa bilene xiyenge xa vumbirhi ferroviari a ringisile ku nga a nga endla xo karhi matshan'wini ya ku ve a nga yandzisa handzu kambe a ntlawa wa bileni hi lowu nga ha hlomile laha wu swi koteke ku ve u endla gulu lavumbirhi ku heleni ka ntlangu mutlhokanyisi wa ntlawa wa bileni Jean Isaac loyi a vuleke leswaku a handzu lowu u ni risima ngopfu nakona a vona leswaku i ve handzu lowu pfuneke hikwalaho ka ku ve a ntlawa wa yena kumbexana vafana va yena va endlile ku hinkwaswo ku ve va kuma handzu nene
5: Isso é bom, vem uma dificuldade, engana e perder, tal forma que a pressão ali cool, permitiu aquele lance de autogol. Mas depois a rapaziada escondiu dar a volta ao resultado. São de parabéns, jogadores, nem não ferroviário, é um adversário de respeito, mas epa, enfim, prometer água e tira cada vez mais. Campeonato é curto, então só pensamos no próximo jogo.
4: Hi tlhelo un'wanyana mutlhokanyisi wa ferroviari wa gaza Jose Muyambu hi lweyi a tikombeke na karhateka na hambi ku kwata hikwalaho ka handzu lowu na a nga vula leswaku a nga swi tivi leswaku hi mhaka muni ku ve vabeli va yena va nga kumanga a handzu wunene hikusa loko i li ku trenara hi lava va endlaka mintirho hinkwayo ya ku ve va tlhawukanyisiwa hi laha ku lavekaka kona
6: swa karhata swa wunge leswi a ekipi ya tentara ku produzera manje a hina leswi belaka swona i michumu ya different a leswi u trenaraka swona hi leswi loko u fika kampu u bela swona i michumu ya ku ya ni vava porque a ekipi i trenara bema loko i fika kama jogo a ekipi i ngi yo khomiwa minenge a ni swi tivi swa ku kuma heka yini ekipi ya mina ntawu michumu wange leyi ya vava a ni swi tivi swa ku ni nga yinca yini
4: aka ntlangu wun'wanyani wa mphikizano lowu hi vone leswaku klubu di gaza hi lowu a ringaneke ni ntlawa wa klubu di xitengele na ku nga endlekanga golo hi handzu lowu klubu di bilene hi lowu ya khwelaka xitepiso ya ka xiyenge xa ku sungula na ha landziwa hi ferroviario ni xiyenge xa vumbirhi na ni ntlhanu wa tipontu ka ugamu kumeka klubu di xitengele ni tipontu timbirhi ntsena.

0: radio msabeke mesor pronunciar a gazela mas eu acho da oena de tico nem mané que dica 18 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Um camarão com uma mão machista com um estandarte nacional.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: Tiko ni kwadja Moçambique leka 18 horas, nchaka kubai kumeleta mini. Nchanga kutisa mishi, izula kwa mchese la nchla utela madchungula.
3: Nchla utelo wa madchungula. Nongono kwa madchungula ya siku jungwana njungwana ya shifu njankulu Maputo.
4: Ejipelele muingiseti wa kujanja kwa Radio Moçambique, emissora provincial de Maputo. Mukombisi wa mfumo atiko xifundzankulu Maputo atatia makejeke kuva mama hlwene kubeka swikongoto. Ndlelini kuva vana vatiko va hanya hintwana anu ni evumbanu nkawa wa 17 de maio da PRM ilo himgrevela lu wintwinshiki nkawa wa Lingam Football Club nkano mabola na jimu ya kwangulu wa ntsena hama beji. Iti nkloku makata nklavutela madzungulu wa kujana muntla na mukhle 26 ka julho wa 2026 nongonokulu kumeka ma vukweni ya mini domingo jmakalani ka vukhangisi bya Thomas Bruma hi mina velela ka vungiseti lebyinene. Loko e singula nhlavotelo wa madzungulo wa siku jana muntla eta kanele kola ka mabulu ya vumbano anga dialogo nasionale inclusivo anklaolo jangela ka mabulu ya vumbano ximsha xifundzankulu Maputo hi wa vumhlanu hukumekile posto a di administrativo dzali katwani asifundzeni xa matutwini ka mbangulo wa atiku akufambini ka ntizo a posto a di administrativo dzali katwani anklaolo ukombisile mavonela a vana vatiku lawa maveke matsaliwa ka mukhweba kufambini ka xiyenge xa kusungula anga xiyenge xa auscultação pública ntshaku ka kuva xiyengelile xitshungu xa le katwani a mukhwepa lowu hlayiweki hi nhlawulo rzangelaka mabulo ya vumbano hi lexi na xona xibekeki a mavonelo ya xona hi mayelana ni leswi xi navelaka kuva swi cinca kumbe swi yisiwa mahlweni.
5: Eugene Fernandes Navarro, a leswi ndzi kha ni leswona mina ku sungula i mafumela la le henhla leyi mawanele akakwanga mina ani wona leswaku loko ku vekiwa president a president lo angena ka mfumo anga tlhasa cinca va ministro porque 5 anos yene 5 anos angese hamba nchomo a tlhela teka va ministro va tinyiwani va buyala va ta sungula ku sungula antizo hansi swi yencha tiku ti tlhela ndzhaku e mavonela yanga lawo mambanyana mavonela lawo la ka ekonomia. Aka ekonomia anam chominyingi manje ani kombela leswaku hi tlhelo la tourism angati mhakata ta vavakachi kuve ni matasha la mahakeliwaka hi lava tourist va taka hi matikweni porque hi ni la loko suka hambi huku yinwa tsemakanyi na yona frontier wa Africa tsulu manje vona va buya ni swa ku dla swa vona la va ta va ta hadla va siyansila va suka va famba vo hakela ti yindlu tse hi ganya yi tani ka vaturisha mina ni kombela ku loko va nghena ni mchumu ya wona la a va hakela ku swinga xitano a va xaya swa Moçambique va dla swona a ka decentralization mina ma wanele akakwanga a ni swi voni na ku ni mfanelo ya ku ve ni secretary de state ya provincia na governador a vanhu lava endla nchumu wun'we so ku hangalasa mali porque tike ku ve ni vatirhi va secretary de state ku ve ni vatirhi va governador majina va hamba chumu xa xin'we a ni voni mina laveko ya ku ve ku ni secretary de state loko a li mina a swi fanele ku va swi susiwa leswi ku sala governador so i mavonelo ya ka kwanga lawa kola ka mafumela fundi a mhaka ya ku a president da republica a tlhela ve president du partido swi fanelile na mini loko ni tlhasa nkama wa mina va ni vhotela ka partido la mina ni ta ve president wa partido la mina ni tlhani ve president wa tiko i mavonelo ya mina lawa leswi swi ni experience leswi swi vonaka matiko man'wanyana ku ve ni president wa partido ku ve ni president wa tiko a nga fumi heta ni sinkwani va msusa secretary because hi president wa partido na fika be a dirigeri partido zaka kwake a dirigera tiko loko a vhoteliwile mavonelo ya mina lawa agora yin'wanyana mhaka nito yi khalela nyana futhi laka ikonomiya na laka ikonomiya a mhaka ya ku a vazhangeli ko mupresidente umpresidente a ve ni komponi ministro a ni komponi maxi a rhangela mfumo ngaku a swi fambi kahle hi ku sala loko lweyi o pfula komponi lweyi kusuhi na mina ni komponi ya mina lweyi hambiloko vatirhi vanela ku va hlayisa kahle a nga ta va hlayisa kahle hi ku sa mina ni nga presidente wa tiko a ni va hlayisi kahle vatirhi va mina komponi ya mina se ni mthetho lowu wa tikomponi u nga ta tiya hikwalaho ka ku tiva swaku na mina ni mubeli wa bolo loko wo bela bolo u nga ba pempu na u bela bolo swa twala leswo trrtr na wa khavela i swilo wepisive ngevhe ni ta kahlela ni gama ni nga teka swa ku tala ka van'wanyana agora a mhaka ya ku ya maele soje loku ku hambiwa maele soje uku ku hela maele soje ni ku mina swa ni ganyile a swi tshamisekanga leswi i krimi swi hi kombile hi swi vona swa ku i krimi ku fi vanhu hi swona leswi ku diliziwa switolo ku diliziwa tikomponi ta vanhu ku yiviwa tihomu ta vanhu va hamba va upri hi mhakeni ya ku a munhu a suka ku mina se ni ganyile u ganye ka njhani u nge se byela swa ku ganyile
6: le a mavonelo ya mina mali u nga ku ni yero nyana laha ka ku nyikiwa ka misava loko munhu a nyikiwa a misava pala yi tirhisa ku na phepha leri chiwaka Duarte a munhu ba xita kuma phepha leriya ri chiwaka Duarte swa yena swi helile a misava leyi a teki misava a yi peta jele para nuka maxa wa yi tirhisa a nga yi tirhisi ha ha na matimba hina vatswariwa kumbe vahanyi tiko purke yena misava xa a ni Duarte mavokweni a ni swi navela leswaku tarvhexi loko a mfumo tarvhexi u hamba pulani ku cinciwa a sistema liya puluya kalaka a misava a nga yi tirhisi kom devisele a misava i tlhela yi tlhelela ka vinyi para va nyikiwa lweyi a fane a nga ni matimba ni ku yi tirhisa misava leswo hina a swi ta yi tsakisa purke ba xa kuma misava mina lava nyikelaka misava hi hina yi nga ni ma 30-50 wa malembe para deposit yera sungula kuma Duarte para 50 anos anga kona to wa hanya temu ka malembe ntawu xin'we xa timhaka mina ni nga naxo swa ku lani swa ni ba swa ni vavisa laha hi nghena ka tshumba ra kona leli ka mabenefisio lawa ma kumekaka ka misava lweyo i a benefisio ligama hina vahanyi tiko hi nga li voni a benefisio luya kumekaka na le benefisiado i governo central purke hi lomu ku hakeriwaka kona tarvhexi a mali a taxa za misava hina vahanyi tiko a hi voni nchumu lomu ku hambulaka kona a xiporo ra sam ntawu leswo naswona swa hiba a hi komba leswaku pilimenjo loko ku dividiriwa mali liya pilimenjo a mapostal administrative lomu ku bindzuriwaka kona na vona va va contado ka plano ya madivisao ya mabenjo wolawo ma kumekaka kumbe ka tshumba loloka li kumekaka ka ndhawu yoleyo ku pfuniwaka kona ximbenyani a mfumo loko u khuluma timhaka ta ku pilimenjo ku va ni fixikazasao
4: a muzhangeli wa ntlawa lowu zhangelaka mabulo ya vumbani xifundzankulu Maputo Joan Zonge a tlhamuxe leswaku mavonelo ya vahanyi va le katwani nakona ma ta tekiwa ku va ma tlhanganisiwa ni mavonelo lama nga kazi ma bekiwa hi xiyimo xa tiko. Mukombisi wa mfumo wa tiko xifundzankulu Maputo a tsotsiya magezeke ku va ma mahlweni ku beka swikhongoto ku va ku hanyiwa hi ku zula ni ntwanano hi xiyimo xa tiko xa Mozambique. Madzungulo hinkwawo na xosi Ariel Makwakwa.
7: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonges wa vuntlhanu lweyi a kumekile ka nhlengeletano ni varhangeli va tikereke hi ku kongoma a ku byala moya wa ntwanano lerhandzu ni xinakulobye xikarhi ka varhangeli va tikereke ta ku lumba xifundzankulu Maputo. Loko a vulavula ka vakumeki, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswi swaku ku vona ka ku tlakuka ka tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ni hi xiyimo xa tiko kambe timhaka ta vudyambana ti ya mahlweni hi ku vonaka hi tindlela to hambanahambana.
8: Muitas igrejas hoje, um desafio que temos que lançar, porque há muita criminalidade. Onde nós estamos? Essa criminalidade nasce aonde? Não nasce no bairro? Não nasce perto da nossa igreja? E nós, como aqueles que querem bem-estar, qual será o nosso papel? O nosso papel será de colaborar com o Estado, Por isso, nós estamos aqui nesta nossa conferência, porque a religião, o governo, quer o bem-estar da sociedade.
7: Encaro a corna. Alfredo André Nkuna, mungwe ka varhangeli va tinkereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a tlhamuxele ku yimela ntshovelo wunene mayelana ni nhlengeletano va kumekeke ka yona ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo.
9: Hini vakhongoti hi yimela mihandzu minene ka ku hinkwaswo leswi hi swi tirhaka. A ku na nchumu ni xa xitrongo lexi hi kalaka hi nga beki hosi emahlweni ka swona. Hi navela leswaku a ka nhlangano lowu ku humelela leswinene, a mfumo wu swi tiva leswaku ulai u nga hi bekeli mabarela loko hi dya ku tumbuluka. Loko va vona vantshwa, a lexi hi nga tiva xona hini hileswaku va beka leswi ya va leke regulamento regulara swa ku leswi hi nga swi yenci, leswi hi nga swi yenci. A hi ku hi bekela 5,000 wa masinatura leswaku a vana va nga ha swi koti ku sekeleka va chumayela. Leswi no nga kombela ka tihosi ti famba emakerekeni lamakulu ti madumbaka ti ya langusa swa ku i vanhu vangani vantshwa va nga kona. Kambe loko vo ya ka makereke wolawo ma ka ma nga se rejistariwa va ya langusa ntsengo wa majovhe lama nga kona laha ndzeni, i ntirho wukulukumba lowu ma yendlaka majovhe. Hikuva a majovhe ma vulavula a le dzimi dzin'we ni jovhe nkuloni ka siku mukoka a buya ntiyisweni a tiku bya hoxokela. Lava nga hoxota a hi va madala, lava nga hoxota a hi makereke lamakulu, lava nga hoxota hi vantshwa lava kalaka va nga kumanga rito bya Xikwembu. Hi ka kunene u hamba xivutisi xa xinene. Loko ku ta kula tinkereke, ta kula tinkereke mazati ti tlhasa mbangwini. Loko ti ta tlhasa mbangwini hi ta vana hi va hetile na mivola va va hambetelaka swa ku biha. Hikuva va ta tikuma rito a va hi chunsi hi famba hi chumayela evhangeni, hi chunseka va nga hi pfali a ku hi ta pfala. Hikuva a malwela ya evhangeli i ku chumayela. Loko va tumbuluka na vantshwa emugangeni wa kazi va teka vabindzu va swaswi, luya na tumbuluka hala a teka vabindzu va swaswi, a hi vhangeli yi fambisa swoleswo. A vanhu va ta huma ka u jambana, va ta huma ka u dlaya, va ta huma ka ku hinkwaswo leswi mfumo wu kalaka wu nga nyika swaswi.
7: Ave Alfredo André Nkuna loko a kombisa swin'we ka swikarhato ni ku navela ka vona swa nga varhangeli va tinkereke hi ku landza mintirho hi tindlela tinene ni mfumo wa tiko.
4: Na ku ncaka leswi murhangeli wa xifundzankulu Maputo a dombisa ku va a ta mahlweni ku va tirha ka ndlela ku va ku bekisiwa matshamela ya ku seketela a mintirho ya lavantshwa. Rigoberto Xisanu.
10: A lembe leri a mfumo ta ya phambeni wa pfunisa a maprojeto ya majovha ku fana ni swo swikuni mali ya ku tlula ya ku tlasa 3 million ya timetical yi nga ta pfuna ka projeto lexiwaka ndlela ni maprojeto man'wanyana ku fana ni Fayishi Fidel va nga ta pfuniwa ka majovhe. Ni nge se vula marito ya manyingi ka nkarhi loni president de conseil de juventude wa xifundza xa ka Manyisa tatana Julio a nga ta yi byela hi mavonelo ya kahlengetano leyi ni leswi swi khunguvanyisaka a majaha ni leswi swi nga hlayiwa tatana Manuel Tulela na xifundza alani kahlengetano leyi swi kumbikisa yini.
11: Lexile ni ku mi hlikanisa vayingiseti. Xa ku sangula ni lava ku xisela holobye leyikulu ma nga yena ba wa hina Daniel Francisco Chapo. Wa ku sungula ku ni mpfuxela ni ku ni mpfuxela n'wina vayingiseti va xifundza nkulu Maputo provincia Maputo provincia. Vito la mina hi mina Julio Lorenzo Nyabanga, murhangeli wa xifundzankulu Manyisa, ma xifundzantsongo Manyisa hi xiputukezi swaka swa ku president du conseil hlo tisitada juventude na Manyisa. Hi ni ku tlangela ngopfu swinene ka leswi nyamuntlha hi nga swi vona mayelana ni xipfuno lexi mpela nyamuntlha papayi governadori a nga xiveka mahlweni ka hina vanhu vantshwa i nga xipfuno xa ku fambisana ni timali.
10: President Kusida Juventude, President Kusida Xitada Juventude a xipfuno xa ka Manyisa ni marito lava buyiseleke mayelana ka observatorio ya majaha yi vonekaka namuntlha lani ka matsolo a ni hlaya leswaku a observatorio leyi rhangeriwe hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo tatana Manuel Tuli kagameni wako ahlaswa ku a mfumo uta ya phambeni na na uyenja ikwaso ku wa finansiera ma project ya majaha ahla ifidela ahla ifaish kuna fuva ahla ifundukela namuhla nakone ku winishi sanelano tikahla asinatura memorando de sa professor da juventude de sport ni consigli professor da juventude kamali ya kupata umijao ya mtimetikali nga tafunisa amajowe, mama jove lani ashfunza kuru mapoto.
4: Lugwe gama nshavu ito la madzungula siku jana mungle ta jamba na kulu jay Carlo Sibindi. Akova ayubuisa lankatra kanyu wa mintlango kutisa miri le imlanjuiki himkrove lalwe Carlo Sibindi.
12: Ingasa leswa kuhi uka mtafikili tukube kini mintlango ya kuelana ni campionato provincial shimusha Maputo lana nga hlaka leswaku ka mintlangu minyingi le miveke kona hi misoro provincials Maputo akumekile ka ntlangu xikazi ka 17 de Mayo na Lingamo. A ntlangu lowu u veke ni xihitani loko hi pima leswaku a ntlawu wa Lingamo u yo humelela ni ntlhanu wa vabeli na vazazu ku hambana ni 11 ka lava va nawu. Hi leswo a ntlangu u ve u belisiwa xisoso kambe nawu na upengela kelo dzimu ikora ka ku antlawa Lingamo au ni canova beli na vasazi loko mtangu wa sungula antlawa kwa 17 de Mayo having 5 segundos jo ambe a 1-0 kutani ke koma enchelela wa ipima leswaku na kunena ta va ku hindza ku biwa ka ntlawa wa Lingamo hi ntlawa wa 17 de Mayo kambe ke na aswanga tano ntlawa wa Lingamo hi lowu u lweke u tikomba leswaku hambiloko va nga tlhangananga va nga endle xan'wanchumu. Ntlangu wu kombise xisweswi kutani ke hi ku landza ntlawa wa Lingamo u swi kota ku dzinganisa ntlangu u tlhela u mukhaluta lweyi kasi ke ntlawa wa Lingamo u dzinganise ntlangu kasi ke a ntlawa wa 17 de Mayo hi lowu jekiteke tindlela ta ku tlhela u teka magalawu u komba ndlela ntlawa wa Lingamo. Ntlangu u fambisa xisweswo ku ya hela nkama wa ku sungula na ku humelela ntlawa wa Lingamo ha 3-2. Ntlangu loko u ta va u buya ka xiyenge xa vubidzi kutani ke lava va Lingamo ku ningheni vabeli vabidzi vambeni kumbe ku khasi vabeli vabidzi vambeni va hamba 10 swi fambisa xisweswo mphikisano ivi wukulu kambe ke hi ugamo lowu a humeke na hlekelela na kunene a ve ntlawa wa 17 de Mayo lweyi a beke ntlawa Lingamo ha 3-2 a nga leswaku 2-2 kutani ke 3-2 lweyi hi nga hlaka leswaku a ku na ku sola loko hi pima leswaku na kunene ka 10 bya vabeli lava tlhanganeke ka nkama wa vubidzi kutani ke Lingamo a nga na masambu ya kuve na nga swi kota hi ku phikisana ni ntlawa lowu wa 17 de Mayo xileswi ntlawa wa 17 de Mayo a humelelile ka jornada leti 3-2 a nga leswaku 17 de Mayo 6 kasike a Lingamo 2. Ntlangu lowu umbeni u veke kona ka campionato hi nga hlaya leswaku a ntlawa wa Sportivo d'Amatola hi lowu na wona u swi koteke ku humelela a 1-2 hi ku ve ni a ba ntlawa wa Eshfa a nga leswaku Sportivo kumbe ku hlaya leswaku Eshfa Sportivo 2 kumbe ntlangu leyi na yona yi fambelana ni jornada leyi leswi hi nga swi hlayaka kusukela haleni Bayro bya Musumbuluko a Texlon tana emisoro provincial a ve kona ku ve na hlalela ntlangu lowu wa 3-2 ku biwa ka ntlawa wa Lingamo hi ntlawa wa 17 de Mayo a wu peleni ku fikela a Bayro bya Musumbuluko.
4: Hi maencelo lawa mu yingiseti wa ku zandzeka hi gemeta kola nhlavutelo wa madzungulo wa siku bya namuntlha namuntlha 26 ka Dludlu wa 2026 nongonoko lowu wu kumeke mavokweni ya mina Domingos Makalani ka vukhangisi bya Thomas Buruma hi mina vulelaka vuyingiseti lebyinene ka minongonoko leyi masaleke ya Radio Mozambique hi misoro provincial de Maputo.
3: Miyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa misoro provincial de Maputo.
2: Hi tlangele ngopfu swinene ku va hi kumile madzungula ku fambeni ka siku bya namuntlha nga sonto siku byin'wana bya ku va kutani hi pangalatana siku bya ku va kutani hi yisa mahlweni mintirho ya emisoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique.

0: Faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Lembele linda kele lanza kuma.
3: Seu tele lanza kuka yini. Nakona hi maka muni kambe.
2: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ndi tsalela, a ndi lerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira.
3: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku, nambi ya khale.
2: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
3: Nambova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
2: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandziha ka swona.
3: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
2: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
3: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni a mphambarini.
4: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
5: Kungalikhali wasungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Ungasali ndzhaku.
6: Phatima.
7: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswi va pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
8: Xewani, lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuhla hi ta kanela hi Metics. Xana u tshama u swi twa va kanela hi Metics? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metics i encela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangi ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene, nkama wini na wini, masiku hinkwawo, ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switizo swa banku byaku, ku fana ni internet bank, ma-applicative, kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u rhumela hi siku? Hi Metics, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku, nakone hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitizo lexi i mahala, kasi ka tinkomponi mahakelela ma tivisiwa hi banku, nakone ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo, dzimuka a ku va u vutisa banku byaku a ku va u kuma yentelelo wa matirhisela ya Metics. hi xihantla, hi ku nabyala ni hi ku dumbeka. Metix, mali hi xihantla.
6: Ku phatima.
5: Santo. Dos kamauri anga agosto 2026.
0: Ku sungula nongoloko Phatima Maputo 2026.
5: Warambiwa ku vohlengela ka mtshantsha vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
0: Zihandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi u dzi zandzaka.
5: Hi kurindzile.
6: Phatima.

hiku famba ka nkama tiko leri riveni varhangeli va ku hlawa mhaka yi nga ya cinca loko hi 1943 atikweni ku endliwile hlawulamani na ka ntirho wa kona ku nga humelela William Tubman ndzhaku ka loko a humelelile ni ka mintirho ya hlawulamani leyi ndzandzeleke Tubman a game hi ku luza vutomi hi 1971 Tubman a siviwile xitshan'wini hi William Tolbert Jr. loyi a nga rhangela tiko ku ya fika 1980 kama lowu masocha ya ku rhangeliwa hi Sargento Samuel Doy ma nga ha hlula mfumo wakwe ma tlhela ma mugevenga Samuel Doy a fumile ku ya fika 1990 ndzhaku ka ku cinca loko ku nga rhangeliwa hi ntlawa wa ku hloma wa vito Frente Patriotica Nacional da Liberia wu nga ha hlula mfumo wakwe na wona u gama hi ku gevenga Samuel Doy ku sukela lanu ku sungulile ku tshima nyimpi ya va ka xin'wana layi rhangeliwa hi vahlamuki va ku rhangeliwa hi Prince John na Charles Taylor Taylor a game hi ku phanga doropa ra Monrovia a tlhela a sungula ku rhangela tiko kambe game hi ku sindziseka ku tshika mfumo a va khomiwa na rhwala nandzu wa ku va a kucetelile nyimpi leyi nga suvisa nhlayoyikulu ya vanhu a Sierra Leone na ku fika sweswi a ha thethisiwaka hi muti wa vuthethisi wa matiko ya misava.

0: ka matimu ya siku. Namuntla hi tsundzukile ku huweleriwa ka ntshunxeko wa tiko ra Liberia hi Vincenzo Kamawana nga George wa 1846. Nongonoko lowu u tsaliwile u tlhela u hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola no mbelo wa vaklashu matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu wa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsene ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Kunewa kama, ingani pfuna xa?
6: Ah, mabalo mungano. Phela vangani va tirhela xoxo. A ku pfunana loko munwana a ni swikarhato.
5: Lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xi pezi ben.
6: Mile xibedhlela. Swi nga ma xo vabya phela.
5: Hiyile kambe a va khomanga mavabyi.
6: Swi nga ma heka swililana ka majela.
5: Loko a li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi kona.
6: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
5: Leswi, i swakudya muni swoleswo?
6: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U wu sweka u wu patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxu mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa, ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
5: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
6: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya munghana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: Eish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilo e infermeira atako. Ai muvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Nilahlekeliwe hi kartown la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela kartown lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makartown. Loko vani vana lavatsongo na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka kartown ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makartown mantshwa. Ma konsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi, ni ta va byela.

0: Kungalikhale ta tlhela emuzamba Neymar Alfredo kuva tata nyika vunanga byakwe bya kuxonga swinene hikuva hi kusuhi swinene ni ku vona nsimbi ya 20 tanihilana hi dumbisaneke kona hi nkama wunene wa ku va hi ta kuma madzungula ya vusiku xileswo hi kombela ku khomeliwa ngopfu swinene ka vamana Neymar Alfredo n'wana wa tiko bya Mozambique kambe ke ku nga li khale ta muzamba ku va a tata tlalambatlalamba ka wora byi landzelaka kumbexana ni swa ku ka 20 nakone a ni tinyingi leti hi ha ti lulamisiki hikuva hi ta ku nyika hi 20 na 10 hi ta pfula tinqunga ku va u hlawula lisimu hi ni ku chayela ku hatlhasa nkama wa 22 kama wa ku va hi kuma nongoloko ngoma Mozambique Eventi yuma wara shati kweni hinkwazo dza Mozambique.
1: Radio Mozambique Maputo.

Madjungula ya vusiku emissor provincial de Maputo ku hlaya Júlio Mabota. Ntlhanu wa vanhu va luze vutomi kwala ka mhangu ya movha, kasi ke van'wana va vabizi va vavisiwi swinene axifundzheni xa Xongwene axifundzhankulukaza. Mhangu leyo yi humelele evusikwini bya qivela lweyi ambangwini luwana wa xifundzhankulukaza. Ka tsalwa bya Madjungula byi tlhaseleke mutini wexi wa Tabudahu, Instituto Nacional dos Transportes Terrestres a hlaya ku va a mhangu leyi yi ta va yi vangiwi hi ku tsutsumisa mimovha ku tlula mpimo na tsutsuyaka a vachayeli va mimovha ku va va xixima hilaha swi fanekelaka kona milawu ya mafambelo manene lomu switarhatwini, nambi ku va va nga nwi mabyala loko va le eku cheleni ka mimovha. Muzangelo bandla bya Frelimo Daniel Francisco Chapa a hlaya leswaku Conferencia Nacional de Quadros, nhlengeletanikulu ya bandla lebyi yi taka va kona hi Agosto taka a swimoi xifundzhankulu Manica, ku ta dokadokiwa ku yone ngopfu hi swizalanganya leswi a vana va tiko bya Mozambique va tlhanganaka na swone ku va ke ka nhlengeletano leyi ku jiliwa tindlela ta ku va swi tsemakanyiwa. Daniel Chapo ali handle ka ku va ku buliwa kumbe ku dokadokiwa imhaka leyi ka ta juliwa a tindlela ta ku va ku yengeteliwa a mintamu ni matimba mizwexiwa a swizu swa bandla lebyi ngopfu leswi swi zhangeliwaka kumbe swi hlawuliweke ku va swi zhangela a swiwubyana swa ku hambanahambana swa mfumo ku va swi fuma na swi kongometa ngopfu a xitshungu. Na ku enceka leswo a xifundzhankulu tete bandla bya Frelimo byi hlaya ku va byi kumi mali ya ku tlula 7 million mametikali ku va ha yone ku hakeliwa hinkwaswo swi julekaka ku va vadelegado va bandla lebyi a xifundzhankulu tete va kongoma aka 11ª Conferencia Nacional de Quadros, nhlengeletano yi ta ka hambiwa hweti yi taka ya Agosto a xifundzhankulu Manica. Makhandza ya Israyele mapaluxi a ku dlawa ka vanhu va bizi va swiswo swa ntlawa wa va Hamas ku fambeni ka vuhlaseli byi veke kona ya n'walungu ka xikhemu xa Gaza, nambileswi ku nga ni a xipfumelelano xa ku beka matlhazi hansi xipfumelelano xi kumiweke hi Outubro wa 2025. Mun'we ku lava va luziki vutomi i komandante Fares al-Masrida, muzangeli wa xiyenge xi yelanaka ni vubindzuli bya swibamu ka Movimento de Resistencia Islamica. A ndzawulo ya Tabudahu ya xikhemu xa Gaza yi paluxi leswaku ku tlula 1,000 wa vanhu va luze vutomi kwala ka vuhlaseli byi landzeriwaka ntshako ka ku va ku sayiniwi xipfumelelano xa ku beka a matlhazi hansi. Kambisisiwo wa ugamu wa ka ku hambiwa walava va xanisiweke kwala ka vuhlaseli bya va Israyele byi komba ku va ku tlula 73,000 wa vanhu va luze vutomi, kasi leswi kombaka 170,000 wa va ku vavisiwa. Lawa muyingisi twa ku swandzeka a ve Madjungula ya vusiku emisoro provincial de Maputo mawako loko ma wu tlhasela hombeka xikhoma moya xaku.